0: Kosa fita irta da kam lorjin na?
1: Ferin, tawo da maro kam lorjin kla loktuen share tiya.
0: Mama kosa fita irta aduwar izuna de.
1: Ferin, auri tiya sa tana de, amma son yayi an de ranye clan de ayit kayan di walla allan.
0: Ba ai so di walla de.
2: An dirin ya kosa shi mada kalliyan muskon da kla klan tulka, ji sakata kinza. Kumbundia shawar geta, kara kiska ya shawar kulta kuru ade makor kondia kada baro rotin. Loktu ne kam yin karungin fijin ne, yerji ne rumia, njido ne manda shura ida shiro jinoyo kuru ade ma litarin yin karungin kaduno. Muskondia kilakilan tulyew, njisa kata yayew, kumbungila buyew kuru ade ma korkorndeswa kadao baro ronyew. Diwala alan ande kwa sadone fita yertaye da kaliyen. Kawli adi, daraso, nandiro sudu.

0: gila zauro harabi kritin de so ne ndia kan yeste gozi ndarason krunu in kla mita bisgus kunu da uwa fellanzu fm paraskram de tamtama paraskram wa chirwe sana de broken awol me ba boraje na sana de kindi mena diro jiro we mana da furmiya nan de botu do sai daga kuin kla maududo dan de tina idin diol wa mana do ande apon windi chima kuri usku pal diolar pal usku pal dio ara kuri au bi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar ara ku dio kuma ro diol wa mana de furum gata nya de abon mi da jarami kuri tu de kala maudu de den maududu na mo mana de kren mar wodo na da jande ro kala maudu de no bayen mla chi dula be jen ande ro idagar kumin da jugu ade ma bayen do kuma kusato de sekretare modu ali ahmed bonno state haji commission botte sinna ma adro. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Nam. Nduma na jin.
1: Ka ba san kano atire.
0: Nda pato kilewa.
1: Ya sai nda kila nda katari.
0: Me alhamdulillah.
1: Akala Isa Musa mara jin goy dam garinga o kata sela.
0: Isa Musa u shekin shiro.
1: Da ma sha Allah u sai da rage ne. Da ma sha Allah bayan kangana bayan o ban da kudna re. Dire dima.
0: Na
1: bayan kana ma dai kakal a wata man abu no ma buzuna kare mu ya sai dai sai ya ya niyar wajin bawo
0: ade buzuna
1: to ayawa yo kuruk su mu ayfan jiya kundoti duk to kazana ya
0: ade lauda
1: yo lamma kuma a tiya tiya na so ka inda dubanin mu na kururo gana rawon
0: ara ma gudu awon u kuma
1: ne awon ma tun zar itowa awon kuma awon tokoto no ma zara har kuma sanje ma dai ka ano kuma duniya da ta ya gullada
0: are sai ya guzana
1: yawa gullana da dai awo mishin sun sai duna ba ningila ku bayin da duk ba fangana biya har shi ma ta mana awo matino yawa akai Allah kirewan cewa
0: amin dai da yajura askar yana loktum gonum ade loktu allan botro iza musa ade mallahu ta sumo ifanjati e katina kurade mai futawa hunai buzuna dai awdagi kuma ina nama ade daji kuru taida zo muhim loktu allan sande solu au ada maturo jami so taida za hangaltai assalamu alaikum
2: alaikum salam an san kanda yati
0: da pato kilewa
2: kilewa alhamdulillah ina kana gure shi ne
0: yo kana kurban nan gama
2: ah ku duwa ga kira
0: ngala wo she kicho
2: yin sallan dare ne ku kuri duwa tara ku
0: kuru joba na
2: ah fadi
0: ngala wo she kicho
2: ah tawani ejin te dana mana be ya wai de fayina ejin ta saman ne ga kan ti duniya fi wasa tar da ne da ta ya alai su ya ku gana fi niya ne yambe
0: ne ma yo na no ataro ilero
2: ay ni ne na no ataro ilero le ga to bla chere no ri a wallahi ne
0: sagatare adio na do ilero ko jire adumi nda kom na suro
2: yo kam joru ma butura da oba kuma na de zini kam ki ke ben de ni sanno kuma naira million ku wara na dila ni yezimi na sha naira million ji ya kireta ula so ya hanga da dinna roko
0: ni ko ipo
2: de nun da ipo an je kokon to ban na ku ngara ti je ba so ide ko are ko tan dai ni sanno kaza da u ma ga jiro bin da kuma am la online so la na so sai sayaru kindi
0: are
2: yo ayayin gamar makka ido da nge wai online da kamso iluwa ya so sabin so ere wai girajin mun fitari ubu roman sa da zan ne su da sai na da shin je suru ya alana kabi amma ka da ga ya rike
0: fani mi
2: sabin kumar
0: na na me obin da lardi da me kire da me lenum nyiro kakari saru forming not na marin burum do na sha ro kau adutu yeso man nyiro izini saru lenum dimension da fani mi
2: ade amma kuma anan kokal ni banki a kojin baya kawo banki man dan zan ya kuma
0: guru zo mana
2: yo dai are kayuke kun nuna mamu ya huye gobe ya balle ni total ne ruma nan na are wai online da na ungai kayu faru wallahi zo kwaji min nan kalgalari ya
0: Allah
2: lewa ke ba ka kalak goa
0: gila ba ya dai dai yoro asgerera loktu goruba da loktu alla botro kada premia are kritu made sambezo jabizo rute da zao ad kai so de beji leza shago hari so sata nafta ya kawo jamizo ro aduzayen kurunyenye yakinimi au tade nimiro lenum kawo aduju mo woluna na aduma sai do jowe kuma sandia fek agent lantram na sala la notina masole num ikuru min su andiro bayenda watina najo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: dakilewa
3: ya asli alhamdulillah
0: masha
3: Allah umar kai mana jingura karamin
0: glaba umar ushekin shoro
3: modu krifa
0: nam
3: ah sai ya daudo yi sela wajibi ya kaudore ya buru zaka ma dauri num lawa yau zan kanure ya kaudo ya tsana cewa
0: ade
3: ade kaudo yi kuma sai yi kuna biatri murabizana kurkuna ngai tutulin kuma ndiye gulzana nan kadro da ya kawo amsa ima dai ga wada kirturo ta kindro sai ya tutulu goma ja
0: ade
3: ade a wanda nan ruma a war gala kura da sai kawo dai mai kirtu barizaino sai tutulu a washi mara zana da amdon ya washi mara buron kam sirin ya kam buron shiro bane gulzana ya mani bane wa windi bindi kilance kanzuro da yake na gana zamtu
0: ade lauda
3: a dalin ziriyo amsa ima sai gutoro giya sai dai ejin na za jire da bai bacira sai bacci aure marasa dukkan rambe
0: bai amma
3: are
0: har ma gudai har ma gudin bari kakar nyiro sarin buru yizin nyiro sarin lolenum kawona adumi ne masai manyo gudaro lenum adumi shin
3: yawa ade da kurse adutul kan da kuma wallahi ne ma kutu bi ai ma looking bi meeting gai sai ya kuma masan mun bago ade san bi amma sai kaunda waya kuna kuri sai bi ada yake na gan Allah anda sai kula shi
0: amin ya rabbal alamin ngila da idan yura screena loktu ngonum andi a loktu alan boturo ngila da jarabi krentu ndeso ndeso ndure de ndeso ko lui play ne beji tam tam banga ko play ne ar krinya shena ina ndiro botu ndeso da goni konyen kleona ndi a krinsano hasriyan ala wadad daradir music

0: gila zauro har mi kritsi da tsawon dinin da kan gaste gozi da rason kirnu gila mi ta bis gusgunu da wa fellan FM horas karam da tamtam mo horas karam do wa ciro we sana de kindi me diol wa mana ne dira furmina ne de botun do so ita kat kuin kla bo du do zande tina au kra mo du do kusoto ndie secretary modu ali ahmed borno state haji commission bodde andero sidina iklan Naji kumaro diol waya manande furum gata botu ndo soda gonye konye ngo botu gana assalamu alaikum diol waya maname gara mashola daji wani nyafa timba ba ma kamzana kam gade ma so ndu faraskaram do ruptu andiro bayenda itaga turo
1: assalamu alaikum
0: amin wa alaikum salam
1: babel gan
0: nda bato kilewa
1: kilewa kile ya sio ba
0: nda kunda la mara
1: alhamdulillah
0: mashallah nduma na jin
1: kuma ali malam rima la kyarilan
0: ali ushekin shero
1: mashallah ba san
0: ye
1: am di haje re aji ko ni yan da sai lai zangu am ne bula ya kala ya don bishura amma ne radio da makarin sai ba
0: ade
1: radio la not driver time driver ya kona garin ma ne mararo ga ke maka lene don gawo koroi ma fundin ba ni
0: gawo koroi da fa dai
1: a le ba kuna ne zuwa da
0: yo au ar kai so din bejiwa huma na suna nan amma shi kuma sakatare ne bayan da sirin din huma na suna na findi luko turira dan san mason jami zan beji suna da
1: yawa kullar kula da furunza asu ga din ma kam na rikin ma radio san manan ma runa re sai radio din ga ma bande am kura
0: hadi
1: tabdo lan da yi ga nan zana kuna da sare alai sidiya ma rai ya za koro ma dau koro ma so din baro Allah ba su jira de
0: Allah jira zak da ne
1: Allah jira zak da ne kuma billahi san dino asu ga ba san kiliyan tiro
0: gila ta da jira zak rera insha Allah da ji futu bai da di mai dai shi ku sato ne dai tuba da kamaro ndara son na kirji na kara da ji katab la da gotino
1: gila ba sha Allah gila goro mu ci ta ka soro gila
0: gila ba sha Allah dai da jira zak rera Allah ku gon ma da lutu Allah mboturo
1: ya kale wanti no ngala le amina no dotoro wushe tero guluna
0: gila mashallah
1: mashallah
0: gila mashallah da jitu bai dilla baras karab da tabta malan da ji jamido humana da suna nai dai san dai hangalta futu kuma bayan do hadiro kan malan san dai karab ka hadu au humana do suna na twindi lukotuluri na ri samason san dai amza mbeji futu broi adero bayenda sinna kuru ade mafutu nye kawom da adumin da do assalamu alaikum nam dumana jin
2: na bai sa mana noy gambarin
0: ngila ushe ki joro faras karam ne kuru numa
2: na faras am done kuma e janna isa na da awala magafta na bin ya saido ne buraima saido ne kuma amda dan fara sai da sai da sama su ai lar no tuma no dana ya wazan iya
0: shi ndururu
2: sai kuma ya janna da ne kuma jawo tarna mar amda ne dan fara sai to kuma har ka don ne da har ma kuma na kago ka kada na sai ka wada amma fallan ya kuma inda sai kala dar ma sai ma buran sai gwamnati ko dana le jinda gwamnati da ya kul dana ni au sai sai walta le da a da ribar ya da
0: abi tawadu mara gulluma da yin
2: ah wa jinda ya da ma da wa jinda kuma
0: a wuri tawadu lashin ba diwal waya na mir makam dana nyirma ala ma mad faraskaram de kirni mi guru kam no faraskaram da don nay daga tsi nima su zai no ni broken awol me man a wuri shi lambadi am da ya dira tawadu yi mi ay mai mi diwal waya mana ga mana adu mana ma da ji jana kurme dai mana mar ga so ni assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alal tamana
0: da kilewa
3: ala ka wajo Hassan Mohamed Khan
0: nda patukliwa nda kunda lamara
3: patukliwa se lamara amma kliwa se afima di ba
0: kila mashallah nduma na jin
3: kuma zan na gubiyo company 55 mm
0: kila wuje ki jiro
3: aha ade to da kalamu do kala national health commission kala ngonwa
0: ade
3: amma fa ala lar jan le anguwa her anguwa to do wanda ala kliwa se lan amdon ya zana ma da le zai ta ya buro selection kamar shi kuma lamar ko na yare a waya kai yaro ne buro selection kuma buron ba buron awar ba da buron arara kana indi yanzu ba buro laren awa agenda ne diri da labura ga ji ni ma da za a wada trotin ta inde ya kai isa asuza sai lenin da bote dim kitna ranar selection ne rosa da su da Allah da ba kwanta wa amno no kurma rage sa sanan jiri kin a baba alai baba kin luso kaman soro sai ro slot perin ero goda kari kin dia sai mun sa dar sai sai kalam da kurma sa odu maro wata leza million u de deposit de camping dia gina zai ya from the sai ro sai dia da club from yana wata sai riwa in din so da kala ja sai from the shot city da ar maro lakal gama kin da su da sai ya sana lakal gama lar camping di tingi sare da are lan da ya kawo da ni lakal gama nan din ne misal ko hawu gudun ma da lenin indijin letter guleya da iska nan iklarin kakare da da ajanin da da isina da isin nan passport nan domin tun da lenin dunya da ya passport kakarin zai kuma passport book ne gana da runzu passport nan don gonin visa da lenin inde shi fara ne visa mai mai shi runzu usku mani to da usku nan da Allah da ran saka da Allah to public amma am ajan ade yake ne kan ma lenin gaskiya am gairar yimiya ko na misalci amma are ma da ba da ku kaya kamar sai kuma yadda September 26 ada deposit dono kuna do a million food samai da December second na da ba ce ta closing sai da kai da ga madan gore na a end of December ya rau samar da girzo sai da a wadana na gwamnati yana ya murabi yana da an borne ta masar da wata kila kuma ne ya liwa gana an da ka tana samu so da wata kila assalamu alaikum
0: gila wa sha Allah ta da yayi ba skrera look to God and look to Allah boturo adema lauta na chado bayindo andiru dima dirida jirami adin gairima kauduro sa beji look to adudo sande sanar kauduro kurimiro look to kono rolona kuris duma na min furishine so sa pro kaulinda in sotuluna assalamu alaikum da pato kilewa be alhamdulillah
4: Fatima Mustafa bakar wakale
0: ne Fatima bashe kin shiro
4: da da we kam kuma zuna mara da kallon bandi da da har kam da jire ba wanda har office kuma na kuma amma har kin wanda gwamnati za ta jina kallon da ya
0: gaba a a sha shi ma sha korbare yana so su jorwa ma na zan wace zuciyo yo kam buroman kam buras garan no da zan da gazino no tuma no di gaye a waje sha su lule no
4: an jeje ran ke kula da wa akai wa din da mana eh kuma office ta tana kan marta wanda gwamnati ku yi kulle kure ma shi a kullu ya tran ga tana wanda ta ne a ri tran tana sai ala da shi a cikin mozu
0: amin
4: sai jira mai ala wanda sai hawo ne shi da shi
0: na kina da hadi amin ya rabbal alamin ya bin gila ta da jira skrera lokutu gonum and dialogue to Allah Botro Fatima Krantman de Sambia Soro futu and roba yanda di mare adem lauta tawad assalamu alaikum
5: ale salam baganda wadin
0: da pato kilewa
5: lewa kilewa ba so han malaje
0: kila ushe kin shoro
5: na zo lamar be shara waje jima da yakin na da talilo am de konsol bala wanti ne jili local government ne sawara so krafatu and de kirne de ngala kam antin ya mara karafa yo
0: ade
5: kuma hudu mana duk koltana do mu yin ba ga wanda cin da ri a wani ne kam din gure a wani gai gullana do hankal ga yau dai gultin gultina dai kam na ri hankal goje
0: ade gultin maro chama paraskaran ma donye daga gie sandi am kuma malamar rahaji da uzuna ma sai kakadin lan roza chotulo jamisoriya
5: yauwa yonye yauwa ne la ternodua ko ande kirdu ya wanda
0: ade la
5: ko ka ande yo ko ande
0: Usman Adama
5: wala
0: jire
5: am kritiman da yana da wani yauwa ke kama duro gundo awa kudu gullana sai ruba sai yasan nan yayi lotan nado
0: ade lauda
5: wa ne da ikara ne laro kam nun gwa on gai gudana da yakin da yau dai wala so gugu tana da kam na lai sai da hanzo goje
0: ade lauda
5: bala ngala ba san dora kene la kanani ta fa yar
0: gila de te da yene dora
5: ngala ngala asira ngala fondo no azo vitale
0: ngurso mana
5: ngala ngala ngala ngala
0: gabin de la ye dora skrela usuman ngari de la ye dora skrela lokto gorman ya lokto allah boturo ade malauta futu anira bayinda di mai de ni kirintu maro wallo men kafa ne mi

0: Sokoto ide kaza da lanzu commissioner of police CP Hayatu Hassan Shafai askrade fuma anake bedro letinza da tosin ladun wono klabu tirimzi tariwa bandite gultina ma ade notun zubasi na ade makuru askra gerger kriwe lafute ler na jere operation fansamye mala notina ma de banama kazala tamdane fella lamrawa ure newtonal kalol olani osabai guljin ladun wono jemi bladia ungushe fuma anake bedu kamaro kilewa sileikin ingatena kashuru kurusa ndiro longorotuna sambisoro askra ade machi danzulifo egeregapsona unso aduro kalakilla sede tenaswa nashanzi taliwa musko mbalimi ya soda kri utensi tewo dachina
1: zichari wapo kwa ramero timata ebila gajiram huma na anganza yeduro yimlada kinta okoste kanzu meluko arakina robitri masadina chida unzulifo esodie kasadu nzansa njinzi chari wa ada duzana nga uko nusu afita analan adi yifilizina nzichari wa gultinama adi yikina saraso ndairo hawardo nifandina adi yewaltu filizina asa ulamarishima adi yero chida unzulifo esodie jami soda faturo dapsana kamil hawarishima adi yeda ngochi wakilie Mustafa Abubakar Infano
2: hawara tonduna binyi alama na safarita ide hukuma na dunne gajirame ado jemiala mukun balimi asa butir matum zana gali ayi hayya mana gultuna ma ajilan go kam lafal buladin da nai au bayan no sunna
3: bune farkan kizai da wani bulata tan fa kana sai da fara fara ma sai da ba ya ga fikir ki asar bundu ba kin ba sai ne kamar yin bulata karin garin su ga ka tiyo siriya da faral faral faral sai wal hala zai da da kare
2: gale ngawo butrin gultuna ma adu wazu kozna kuma kusko karma yi wazna so adu ayi kindaran bala gultuna ma ajilan go kam lafalle bayan no sunna
4: to wa bi ka samu lawan gala ya ri sa fara mai sa mana ko budu yin duso fage na ha lor kam mo jin ba sa na sa daga nan na wa na wa da kam sa man du mal lor da kara kam ci ta sai sun gai ta wura haka so na ba duk duka kala kala du ba so ya ne sa wa to la a ci da zuwa duk za kala kala kam da ba han dan ya ban dan kam sa na

0: bila zauro harami kirintin da so wani nan da kan yasu daga zai faraskaram da tamtama faraskaram kutu na mule ya da diol waya na diro premier nan da kutu da so na lan ko wanda so da ita ga kuya da na lan ko da hafiya jamido awada kijiro kando masai somo karuelan kringarar wallo no ma ita ga turo harami kirintin da so duwa da ta dai diol waya mana do an da fa ndu indishi ma kuri uskupal diol arpal uskupal diol araku kuri obi kurilar kuri fal u diau indi kurilar arak diau andia bonum da jibon dum karar wolo na kutu na shanda iso andero ganan kajin nai andero urmawe da jinalan andero kondo soda hapye kutu ndo soda kujiro kendoro alla nandiro ndara sonne paraskaram cham cham paraskaram do kutu nungule ada do ordena ida gatsin minti pyak chip nandi kurunturo do ordena ida gatsin rami kurunti ndeso kamaru diolo ya manandi furum gatanya andia bonum da jibotum dum karar wolo na andiro kutu ntiro buru yuhurma kena idei bayendo soda go kono in assalamu alaikum adiyo waya maname ba kamzana da jitima irina ngo kamgari maso ndu paraskaram do rabtuna assalamu alaikum assalamu alaikum
1: basan da arikili ya
0: nda fato kiliwa amdillah ndu manajin
1: malamuru nga manbona
0: malamuru ushe kinshiro
1: yawa lale ushe
0: malmur ay kurum
1: baga na da ka zin jarin jikin zai arma yangal ne zabir
0: malmur jikin zai re buron baram do kuma zaman ne bohol bela labau
1: ah bohol ba da yin da ba au bor wai go dana da kuma har borin wala yin toro ko wala uren na da san gunati an ira ala sir
0: yo buron beido isa au srode go zali ara
1: kare srode bor wai go dana da kuma re bohol karam mo da mo ni wa ne ga baram serana war na ma baram da an ja an da ya khoda bin
0: yo yo ne ga baram da ya to nuwa ne ranu fa ira to in kun ga do go go no ya
1: a kun ga yar ko ma da wa hala tirfu dure sai so are ya ti kala ne ya su na
0: yi are to mai din insha Allah an gila tai da ni yuna askina na loktun gon ma da loktu Allah boturo malum modu to mai din anna chaado kuma lungro do gona chaaro ha maade sumo karwelan krentinaro assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: ndakilewa
1: ndakilewa
0: ilias lena
1: maazan kan
0: ay ndapado kilewa
1: ya ze mirar kuwa hollo do ruwa tiraro
0: yo yo jamil na ala baraz ku nduma na jindo
1: ah do kandan
0: ndu
1: parele
0: mele
1: ah
0: ngila wushe kinjoro abi kuduma ndero
1: kela gwenri kreye kando anya bo
0: ngila mashallah
1: a ukare ti yifuko
0: mashallah arma tumanye
1: kare ti min ta lekke ke patora de andan andan kupe mun tana o lewor ke kele ke ma ko ya niro me ya ni ya ndo jawo tada
0: mashallah
1: aw kanda gwenri ka oro gana ne kike je jumba toro garala ya chon gara ke kala
0: Abina ya siwalzi?
1: Yeni kuseki kiedo.
0: Yo.
1: Ya hache kutu ngule mwala kwa atimala ni chakada.
0: Gila mashala. Ado kutu ngule le. Fato radio ndaraso ni harma nagulam?
1: Ndaraso ni yungu nguna biyare yungu nguna jizo nguna jizo nguna jizo nguna jizo nguna jizo nguna jizo
0: nguna. Gila mashala.
1: Kutu biyare nga hache aswa yungu chana kando diye nga hache kutu chamon karako.
0: Gila mashala. Arma wana nila tumayena.
1: Ala mwaya gila. Arma wana chamon chila tumayena.
0: Ade ilauta.
1: Kule ni nyoba kau kando anza kauro bila zana kikema jini kuro kuro ni tamu wana nchila ni mbari ni wa mishini.
0: Masha Allah.
1: Ala mwaya gila ala mwa washiro tumaye na.
0: Amin.
1: Karibi.
0: Amin.
1: Tuzo barali.
0: Gila masha
1: Allah. Ala fata rati ni ngara se ni yako.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ala ni kwenye kwenye kumandi ala kuri nga doro barali.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Gila selesi.
0: Gila teida nyanyura askine na. Loktu ngonu madia loktu ala mboturo. Adamaro faraskaram da doyena itagatikien. Bambili. Kandu iteda za kijiram au za ilifandana. Kutunza salu hurumazana. Nachado shi radio waelan. Kulu adema kutunza sandiro kakasa kijiro tina. Sandi barandu pturo. Andi aboza gula daono. Thank you so much. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Aminu alaikum salam.
1: Bazan kan.
0: Dapato kilewa.
1: Ya sule ba Usman dari mana yinguru zagire.
0: Ngala Usman abi kuruma ndero.
1: Ah ku kana ga manne zaman ningire.
0: Mm.
1: Na hajere ngi.
0: Mm.
1: murane siri siri ar solo na sanje an gara la anda la sanje
0: nam
1: ale leita da ku an sita wa lai shi ni lai siri chin yala lai kalo iba lai farake ba nan karo lai nge samma shiran burtin ale kurjolo re de kanga la tu pe dana do kolara
0: yo atlama ba mon ba kamar
1: ah meiro ya tikituna da lalaza inda kullana nan karo gana so shi ne kwa woro mai inda samma so mana da kararo mana ke
0: yo yo
1: ah na ya labula in gura burin burin dai yo ku gargar sai in are tu pen tore tu tanje samma sab tu sab kai ya shi ne da kula ya lana barik ne rin dai
0: are
1: mun jin na shari isa so run da fasal la sai dun gongero da no gudana da yin malaika da zai da laila ce wanda yayi na isa ya cira ki jifin ne
0: lauta
1: amma da yar kwalciya samma lair tututu ta da bari fata amara ya ngi bakai
0: dinje a shiro di wanda yim ko jino ya sha tunum da
1: yawa yo kwa kawro garza da tirinin fasaltina ma bari kallango baya ba
0: hari hari hari
1: hari fasal ki hari ne abula ne kallaba baya hari dare yanzu yin ya ga yin gullina fata wurtu sa hauka da suni nan kada mu yawa
0: hari me
1: yauwa kuma mu yin hare din sa ne rofa sallena zoro raina
0: ngila masha Allah tabai da nasu mu
1: kabila sallena zoro mara ne hare na da zoro aida hare
0: ngila tai da yin yura screena
1: ngila
0: tun gonum lok tu Allah an da boto rokuru ade ma bayan da

0: Mikler sehr, Alhamdulillah. Na, du? Ja, Pantin bei dir. Diyor wa mana me diga na mashallah waljin jiba kamtuna du mana jin maro fantin ba kuru ko num di aslala kama rasuli ba assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du mana jin
1: ngala Omar haje sura gambore wa kirkara ko da
0: kuran nam awan de rokudum
1: kana antu ande jana la jaye do
0: Paras karab kutu numbule abi anero kudum de bungo
1: grada sa no so kutu yare andara so ni
0: nam
1: si paras karab kutu numbule yare si kullu motidin ko paras karab masam mas ala alhamdulillah andiya kurno zona paras karab andiya kurno zona ma bawo
0: numa shebe
1: yo si burona awo lakuma ne da lakiya fande ne ko rubalbar rashi ya yi mai ne fande ne amma ri awo fande na ba akai ne na amma kun ga wani rogo ne kuna da shi kuma fara salam da ne balbal ki tubi ne yare balbal ki tubi ne yare ne kuma yin kuma jini ma sai da zan da kurno zona
0: masha Allah
1: sai da buron kare ya fande a yau ko ne rofu tun ga wani gullo kana da salan a shi mu wanje na an falbo wani ne yallan an biro gana to da isa maya inde a yau da yin yaro in la gullo kana da yin la rakiya ko da ne kuma falbo ne rakiya kuma an sai shi mai kuma yin duma yare a rakiya inde ga ta bayan tarna kai da bayan ga wakon zona
0: kina
1: a ko noyla kana lan a tibirin niya a tumangana rashiya masurani be kam tufale yaro nan ya sarna aure ya do ne bum ke ngai gulluma
0: gullara da ne sai mare buzu boda aure ngata wara har baro tilamna kanure lan nya bumte wako
1: idan wani ade yau kurman kuro mai gannan zanda sai shi ai filin kurman ala baras ke nya za baraza na kare wa sai na har sunan kam la fal dai salanga wai kamun za durin za kam arakiya filin ke na shi masurai shi ran ya sarna ye da inna mamuni ne da awunya da barazuna kaza suna tunda a dena lokuri ayye moye la moye masana da jara suna na su duri kana san da moye ba kallo a rashi da ga sana da rashi da an da awu mare moye na mu kullin sanar wallahi sai ka bani kiji na ye da mamuni ya ba san kamar ko ba kula da yalan kam da barro le sa ta duwa da kenan dai kamun sun dai kamar ko Allah ta so rabbulai da kullu zaman boko haramin konga ka ta da na kamar ka ba da zawaran dai wodi kukira da kana ya tunde a mu kun zan ba yanzu so ba na so la fa adai sai a wajiri ya rukuri ne ala bara su ta kam da wani ya sare da zaka ce ku tara na mu kun da wani ya ba sai su ta hawo shi ma sai da su a wuri sirri ya ne amma kuma kamto na zai wai a wari su da an da aran da kamar yan ba su da an da robo zai sai a wabo tu da adin ne ara kamar yan gila samu abu tu ne gila ji sai su ta hawo shi ma da su da a wuri amma ko kamar aulana lan le ne tarangiri la gamme na lan aula sura gone tin aula ri sha kero sai su ta ande kan ri yaro ri awdo ne ji kam be kam mo bo tu so aulo so aula so da adan den pau aw jimi alam nan kar ti lam hatta wai kam lai gulzin wai kuma shar su lo so sai ri tambo ma tara gamme te sa bo zan de gele kun gamme te sa lan andara kan bo tin mar wala ka bo ye de andara ta me la cha am la ra tin ba de sai bo tin ba kaman de yes ce ala kanure kama abotu bau a wani ro kan ne tiro ala zunan karo dai su ci hawo shi ma dai an dai kan dai an dai a mo yana mo jin ma dai saudi ci sam sam done da mo kare dai da gonye ko a wado ne nan ba ci da kawon ne a wani ma dai yar
0: gila ne ba gila dai ne da daji paras karam ne balbal ci tubuli merin futugul mare rashidi adiya doya isa da ro futu kurai san ne da zana da guzai gila da jara mi kurutun da zo san radio ne su kallu ido le ne play ne tamtam makarin isha dan diro paras karam do kutun gule ada gonya konyan kliona da akrin sana

0: Angela Zoro harami kretin di sonde nende kan jaje gwati daraso kronu inklami te fisgus kunu da uda huwa felanz FM paraskaram bi tamtam ma paraskaram do kutunu bulle da jinala nende robotu no sora gonyi kunyin tuma irin na pele inde baba salu tulam abuno yala nende so mondo so gambaro kamaro diol waya mana de furngata paraskaram de paraskaram do kutunu bulle ngo botuma ba gabri zina assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam asan kan
0: nda pato kilewa
1: alhamdulillah nda tana linda tsira
0: me alhamdulillah nduma najin
1: wa baba ali nguro wa tsire dinde mana
0: ngira baba ali ushek kishero
1: ade ala nguro ya san hakko no andero tsira ndare inda e ne ro mana na boti mayare
0: yoyo ah ade yuma ba bayan di mare lauta
1: yawa alangoro yawa bala ya tsira ba da kan da zara ando ande kan yar ne ke kan da gwamnati ma tsaye da ka kota da 2023 nan ma tsaye wai kuro tsaye ko sa da alangoro ya ta zoro kuro ya
0: ade lauta lauta jire
1: la solo algeria ro le ara na solo niger ro le ara na chato le ara na dinan wa kon da da ko sa da ore
0: kwa mi son kuru ne da zan dunoma isira magulai
1: a ti magulai ala ngoro biya kam da dara kam da dawa mbira wallo na ma biya ko repressing da tar kuru ko da sakka da kuru kam do bar na kuru
0: yo le sa do in ero ta chira de kuro ko training no le no ad mound away you au counter with you
1: ala ngoro sentao ya kama dena so atara ko so ale ya sara pe ka jere
0: kentau ya kede rodiwa
1: kentau ya kuma da dana alangoro
0: gila daji insha Allah abiwa kazu au na indin wa kwami son ndia wata boza no yayi dai sai ndira le nyi kula sinya una ya bayan insha Allah ci na fanye
1: gila da ala ne ko za ala da ala
0: amin amin ya rabbal alamin
1: gila da alangoro
0: amin ya rabbal alamin dai dan yura screena loktum gono ma dia loktu alamboturo ati da yin ras kina da jin da raso ne shin zukuya class jamidoin lenum arema kra kaloilan sandia nzasa au sandia au sandina ras kinwa kuma sandia bot mallantum nasara isalam botin war class ne abi waka zoro ngo jamido tira kro kdau yakro le zasarina ai waka zu kwami son landar bodai suro sandiyar indik la herman kwami son am gana chilu boda da sai da kwami son tuma ka knapsa no labulin saro wata san ya bo zaino yayi andero bayin su a trin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nda fatu kilewa
1: ya tlein da wata
0: kilewa tlein ya
1: far kuma baba gana abaram
0: baba gana abaram bushe kin shi
1: kuma a sai ke yo tlein da ngingiri
0: be alhamdulillah baba gana dan nan ya bom
1: hukuma na ba mai
0: ba mana kuma ne ya bom
1: bamanan nyaboko
0: ngala mashallah
1: wuje bamanan abar abaram na kula nyaboko
0: abaram buje kijero abi andero kudum
1: aha andero karo ko jipas tibanyero ko
0: ngala mashallah arima tmanye
1: sorosa ande men engineer lan kwale ma kile vita palmar de mbar ko ala baras ko kile vita u olera barenya
0: mashallah
1: aw alhamdulillah kumara askarya na ndera askarya na ndera yamba hausa samle der askari ya sansila debulin da sayi ma ko zuna
0: gila masha Allah
1: karadman defiza shi abla ma sallafu na kula mu fanna da sari aw shara karu ku ja ko zuna fallwa da duba
0: ale lauta
1: ande bla bare mel amma u fall me tara ande kaptura mar kala da karan gar mar sau zuna sai kam tulur bullo da chabi sa sai samu awar no zana sai sanin ba sa kala da ya dara da sai da kala da bunu la sai kam da sai samu
0: sai tulur
1: ade karo
0: sai tulur
1: arsa tunda bunu la chapta tulur ko sai sai tulur to tara alare wani doctor no ata tara bula gari
0: duli zaman no ata
1: no ata kuma dia kairo sai ala karo ngari man ter gapta na man
0: ala gapta
1: sai sai marinya doctor ma sai mi ora no kuma sai ya ko gapta
0: sai yo sai me uro sai tulur tu sai sana
1: ai
0: yo
1: ni na tari ni na mara
0: ngila ngila masha Allah
1: an makaro kinje pas arma karo ko jifle
0: ngela da jita da
1: wala ko mande
0: a amin amin amin
1: ngela
0: ngela te danya jos ni na loktu ngela gonu mande loktu allan humana ne sina na ba ma irin anda boturo da ji ade mallahuta in ala la gari gab suna de artira azza iza assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: wa jalla
0: nam duma na jin
1: kuma ba shari bula wura ma na jin
0: ngila wushe kin sharo
1: yo ngawon kutun de bare mo ji wa ne da kamar alhamdulillah ka ba man tai gure ka uriyo gnane kondar gnane mare gnane amurandira gnane ko welcome to gnane so bare fa ni alhamdulillah kamar askranye padara de ndara sene de yera kiyana
0: ngila masha Allah
1: almakiji are almakiji
0: nye kiji guturo karim
1: wekiji sauro
0: are jami are abba mai zama ko kuru kiji wannan ne ya
1: are kutu hollari
0: nam
1: awo duya bura amurai iza krazai sai jewu wai biyar kullu waje sai isa ta hamba ban krazale zai krazai mai dai yare mai dai ai kala bara na ai ara sai bara moto ila ai sai ro boy zauro wa halak ta shiru sai krazai duya more sai jewu wai yare
0: yo bana murari zana
1: aje bana murari za
0: gladi tuma ina so karo ilan kan tunaron ndusuru
1: no bachari bula amurai
0: ngila bachari ushe asgina
1: are
0: ngila mashallah te da yo asgina loktu bonu andia loktu alambotoro mashallah ar kudu kutunum bultuma jamiso boza andiro kujina so gudai daji tai danye ne ndiro askrena loktu ndo zgonu andia boni do assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumana jin
2: ngala Omar Abim goro gambore na walti so
0: ngala wushe kishero abi gurma ndiro gade
2: a fima gade ku kana ba kuma yan jana do ne kuma na shara ne so ba mai abara me bayan da sunari ya wakurno zuna a ba tare amurwai ba a wushe bayan da sunna kuma wakurno zana a kaungawai bari har ba sana tsoro Allah shi zai hatta amla da asalu sai ba dama turso marale da zanan bai ayo dai alhamdulillah kuma an goso ndana bare da sarinar sai da ne a ware karun da kije zana sai ya bare sare nyama bare so ndiya da ande sore ware kije da fanye
0: ade lauta
2: ayo kurman a undur kari do ne kuma ne kalanda ya faras karam do ne kullum a sha loro ne diwi na da masama sana sha do ne am da waza ko za isa ne kalan ka dar ne madin ma wason
0: ade
2: e adamu awo matin da am do ne karaya da waza ko za isa a andira tulsu da fitace ma andira ne lewa a yanda sai gare ga kuma da ala karon zara imani a so su ga
0: amin
2: wa da ku da isa da ya samu kira sai nan ne
0: amin ya rabbal alamin
2: gala ala anja bana za ala andira a daura masu du
0: amin amin amin
2: gala kira silence
0: gala tai da yayin ras kirena loktu gonum andia loktu allan boturo tumai din na sumu karo yala nya karantana assalamu alaikum amin alaikum salam
3: Aka ba bankan
0: nda pato kilewa
3: alhamdulillah isa mu zama na jingo idan garin gawo kwata sai
0: isa mu zawo shekin shoro
3: maka na we kiji da magunin kotu ne je
0: ngila isa mu zanya krindin
3: wo kiji da kila mana tare da Umar Habibi mana zana majiyan clan
0: nam
3: wo awo duk so awo gugana majiyan wo awo duk so awo gugana majiyan

0: Alam awa kilele di ajijin pancin sai samnarin ne kundotuna ma ade lamurai kilele ade follow karanarin ita gatkatu jimiso ada kilele tsuro kuno nan karo samna kaufalla ita gatkatu kintare ne julaye kanzu me luko unna sa doin din findin luko arakinya da ina Allah suro ba ma naskuilan secretariat zukultin madin kare barno yala gidi lar Nigeria lan tana sofras kam de shima da gaba kudita na sosuro huma na ba mai lamba ji ramzun sa dare ramzo sa nan ma Allah zandine bana kariya sanya ada kindotu kila jami do ne do hazana ade makuro san dido ne kazi fitna ade zamzina masu ada kuncin no ita gatkatu apimanan karogi jami gultina ma ada suron lefa kila kila daw jami Allah kindotunan karo kuru bana gultina ma ada alaman nan ga rune huma na ba mai sandiyar indi video ne da riwata kirinti mai glendushi bana ada ita gasushin karabka ne UNDP ya na sha karabka ne klakil nasaraye EU gultina ade ma ga wana kulle ne gwamnati kreborniya karabka ne alamin foundation ne fruitland lamar shi ma ada ita gatkatu kariya sanya gade gade miuman klan ne da jami don ya huma na ba mai ade riwata ga wado ne sandiye kin tawa laro sandiyo sanya gultina ma ada sakri sandiya halamza shin mo sakin Allah don ne kariya sanya ada sandiyo samgada suroro ne awa samtina Allah beji kekere ne kazumu dutayya adema injin don ne nyetiya kariya don ne yumladiya kajiswa awa don ne gade gabsina sanya ita ga tema alim miuman klan ne da sandiyo samt na don ne kaza da la huma na ba mai honorable baba gana barma samno shi ma ada kazu kur'ade ma daudo ne sawande tida inda rason ne albulutin jani samno shi ma ada hadarzu aware ne na dan kindotuna ma ada falkwal zero nan jo sudu fal fallo ita ga screen shi kaza da la don ne huma na ba mai gultuna ma baba gana barma ai samno ada kajin yin wono gawaru de bana sanna ma Allah faida ta kininga za bana za suna kaza da la don ne alamin foundation ne samno shi ma ada isa ga sana ada bunuti janiya zandiya sannan kaya bana gultuna ma ada futimin gle mana klakille tunna ma ada klakilla sudin saudo ya sandiyo bana kariya don ne sanya ya sotinna ma ada lan difaran zarta dio do hazana ade majami don ne da blaye zandiya sannan ma Allah intuman gina bayna alma kozina gadiya krinnowi bunuti jani nya krinnen kusotoma
1: so yi amsata alamin wa ka za da laro karabka alamin foundation office and development ata karaka alamin ne kila do ina tuni lewa hutu la don da ya indirin mari ka da da dan zo kuwa da ba ma da spending ga da hutu run council kan da ne dai kila ga abuna kila rishin ma ku kun tawo suwai arakun sun ga wai Allah ba ma lan isha na ce dan yin adiya karabka da a UNDP majalisu nai na shan kular da hutu ya da gisan diye bana da na sha karabka nasara adi nai European Union suggest ya bana ga ga wana kin ta gwamnati Borno sa wanda da yalan foundation da gura saki ba ma ro ishe kidan suro kin ta waje uswaye kidan ya kula da inda halbuka da inda kararan ta firata da inda wanta isana da ayyukan da Ramzawo Dawu jama'a ya dinna sandiya sandiya solo a sandiya gagura da ji ayye sa da amso da ruwan da na ga sandiya kamar da amala sadiki lewan da oya yo da ji ga a wadin da ya san maso kunan tun lewa da kan ji amso da ruwan da ko zuna da ya san no ku ya do sandiro bana zahiri bana zahiri da ya klasa ne a ga da wajen sanya uskula har masu dana kamu hako ba sangita da wani tara ni sana am da bulan da sana da go kanzala kam go go kanzi sur ba man ba mare amma ya da ya da ko da da ji sangiya ada ya karin da ji ala ma kan yorin din video yorin din video na da kashi a troyen na kashi kwalde sangira tara ni sana da yor kashi

0: Beji, wakil doni baranzu show bamama show Umar ibn Kari Umar Alkanem ya wakil zina mashima tamshi doni mairi bamai Usman Mayinta zandia kendo zana tuenas maro kila sandi sanya doni selina maadi ma rio doni karya sanya sondana maalum wande tumaro saladi nye kilalan hangal za grizuna kuru hata she misalsu ya chifanwi lamar alifutu sandina ro gwaza lizaya kininganza putubana jinyin
1: Some look here is not currently presented.
0: Masha Allah harami kurintu ndio sabuni tijani adi makurum tamshido ni mairi bamai Usman Mayinta zandia itagasa kurushima wakil doni baranzu show bamamai samno doni samtila itagatina maada hadar zinalan show palpalo fifilzu kila hajimi sui hangal laginaza awre nyoso ndina maalan faidata kininganza fuya ngalwaza wande tumaro awre ni haza sadika uloktu falyoso ndema adu hangal za kalasa nyisina Putu samtila ada itagatina adishima sana doni ya kwa ya katu sandi ya indi mfidio nyedi ya riwatana gultina maalan sana indi ringo rudo ni nosku kazi nzirifo baya adi ya sandi ya ziksu ngawar nza kwa liza lambiro tamuna mawalta ngawar nza hayero nilefa atondi isana masu adu kendotu sana folde nzirtari ulo ni karala isana magomnati ngawo sandi ya hala mzu sasirzi dao jamiro kala sisu kina maadu hatu iti na alankwa bunitija Abisa liyagili ya sandi zita judoni edo hazana masu adi ya gulizai Nga urani ya sandi ya bana adu suondana ilan Ama aka uduro tumagina loktu ala kilele ya suwa itagati Nsuro bana sandi ya itagati ya ala Lenyo andi ya gara kurna tia urokora andi ya sayia Ala walti isha zandi ya andi ya ukindu nifanyo Thank you. masha Allah ngila zoro ituwa gira karitu njesu nendia andia sama sandia karuku jimbana nina kuru adema kurnonza shuma ade shuma andia karuku jinjew nado ni uko harami karitu njesu buri tijani uloktu ala andia sayakile zandino kirinyo putu bana gultina maada nzuri sariudi ya ndo hazana masu isana maada gomnati putu sandia bana tina kariharu nisanya yesu ndana maada ya kininganza angalwazi tanasa kuru karitu njesu tanui mangawa lankada roja misi lambin zafle zana kada nzuri sari usu adi saude nyesuke karacha ido waltana lezende sanya sari isana ama awkendoe bashi masa ndia suke muko desa ya suke na waltana kararo lezende ngu awosa nyakendoe suandana abili ya gudzei buri tijani kwa nyakrine kusoto anuma
2: normal makra dobilaye
3: mere karanna sani dar iskina toje to tirin periko iskina kunngai alhamdulillah
4: mamala nya masu ayen karal dokto buraiya kuma ya misalimiya
3: dokto buraire ishena nan amla mamala kadene me da ba da ande masara yi da mamala jena kuma dero la da ti yana da da biya chaman norma moji ba wa sama karkallor moji ba da riji ni manya sarai ba wa nar kam dan manya ka tsaya da da dinga wa dana kam
4: nam ayye kuma dan da za ta to bina
3: ah alhamdulillah sai da zama kana kace
4: misal da kuma sanya jiri yunur satul
3: kare tere provision wanda kana da azar wanda kana da ile weda alai wa hamsi ya da ile kasuwa yi kike dai ko ke koyin alai bara basi ya dai weda ga dai
4: ai lamar karar waje
3: wanda ba ko sai ya kai da ba wanda kana da mara hurwan da biya
4: sanya ba sa wala so dinga dilo sultana wajen sa da amsa jijin shi ma bana jiriya so da makurumi wajen ba
3: a ya kiji ba ba kiji jo da ba ta durwa kiji ne an ko da ai ko da ai sun kiji da wani ya da ai ba ko sai
4: ya kalam ko ma kirbi
3: a
4: ko da kiji da la shore jiri kuma lu da am kara ya so
3: a sawari da ai mu wajen ba sawari da ima jiri ma ce din ne sawari da ai ro wajen ba ta da ga ba ka te na ka
4: dai sa kare wa nabti
3: ai a isan ma ba isa ai isan ma ba da ya ne ma kashe ya ishe na da ta ba sai dai kaje abun nan dai da ni zuwa sai kuma idan ma dai da me da kuma shar baya ne waye nan kuma jama'a yi zina yake ne da yayi grip to biya da yi zina yake kuma ino kan bala inda yi sa waya sare ba sai be kinga zan nara a kai kai ki a kai kai kai kai kai da to har video sa har tiktok da za a da so dai jure ya akan gaza da yawo da shi akan ya jire ne da kwan fitar ya kashe
5: kuma Abu Zakariya Dukje kusa yau army condition ne and ya naptu kawo ma moye na mena a wannan jikin zai fidar sada wanda ne ya da ba da rufe da ne da ne sura da ne ka ma ne sura da ne
4: na shi sanya inda
5: na ja sanya inda kwa ma iskina re kudu yi ala ya suyi da suku kare da kwandikin
4: sanya ayyanyo sakuru
5: sanya kare ce da suku kurro
4: jiri ya ro kuma insha Allah din ya ba da jin misallo allokin karala da malal a wajen so da buron nami ba la burwan bai ranya bana
5: a burwan sanya re sanya re kare ce da sanya re kamaro shago ita dubula kangan nan mun amma na yazo jita yazo shi mun yazo shi kawai yazo gale yazo yi kana dumbaran da kin kamaro
4: gaina amsa buron karan sanan a audio bai dalilan walten so sa mana mana zan misallo bana jiriya da bana sadin na am jiri gawala ne sanama da karar walto so da dabcin na kurumi
5: bana sadin ma ndumal da jimba suruna wasu wani mana masarinya gawali ya manda ya magiya ganiya da iya lanya ya yi so bayin zuwa da cin cira kaliwa sai an dai kutun zara da yan sai kutun da zan sulan na wani namen kallo sayin ai makaji ne wazi kaliwa sai gura ne alhamdulillah da dare kwa ishina da samu na mara alhamdulillah sirin ai ma ni rasuli ya sunin da sai ro
4: amma kuma ngon mi sando radio ala nya krize na wala ma sai dur ai gulli min kila isa na da dilewa da nan yewe kila
5: gurun aji kamlan general mustafa kuka samu so andiro ta kuma kati ma ndira sari sai ya boni isa ndoi kwa an ya salam dana man bonum tirayin sirya ni ala dan jenin ndule sai ya boni lamman nan ne bawo cewan ciya cirman ci aji kamiran lambare singirin na mero luya singirin kura kura dai andiro bono na ma lamba da rechoni ma sai ya boni lamba da kun yin dirai dinu botan na ba andiya sai ya zuna fina kulle kulle na ma wayan dai kalewa sai dinan sai ya sunta na ma da sama na wali ma da tun ne kaman sai yin are kaman sai yin nan lewa ba da yi sana wali nan shi ma manya ne
6: ba kura shaye
4: karalan sanin da wuya yi so
6: sawo
4: yalmana sanin mu isma kuma sawo
6: sawo
4: ai na shayen lai
6: na shayen alhamdulillah na shayen kulle ne sanya wasu kai na are
7: sanya boron sanya baje dikindo kuma re sanya sago dikin alhamdulillah anjiro sanya sakajira kuma re karan karai boren nabtu holanda allahin fashan ani shanin ne kram mana mana yana bare ko ara e gugurwa an so to re so re sun de sakuna ani sanya sakajira
4: ayye ambulai fa ne yani muamala do ayi en tara
7: ambulai an ya ma waran de alhamdulillah kada kulin de an goron de ara ne sai ka ne daga ka ne dai kutin ne daga ne kutin da dai an sai a kai ba cha man ce na ne sai kuda sai ai mal haka
4: kuru ne bana jire a dai mi sallo am karaye su dan dilam zu ise na bularo
7: to da kai ma ise kuma ko da dal dina su sa ya dare awa furna kai ma sun roka shi da kai ke gura dina su sa ya awara bara fallan ja gwamnati sori ma kam da suron dilam bi sai shin kam da kure ko da ke dilam zu ma suron nafsu ne
4: kuma botu jire dimi kuma am karaye lokuta da misalin ya kare zai ma kara isa nile wadan dai
7: isa nile wadan dai kida sai isa ne san mana ko ne mi na wai kuro fitna be ile dare ne kuro ko za bare ne yamma dare ne isa na ma ne sha ya kuro alhamdulillah kuro ga nan ga kuro ga ne dare ne kuro alhamdulillah isa na ko li ala sha nin me kuro ka so ne kana kare ke gwamnati kada kliya na ma wai dare ne kuro ne cikin gwamnati sana kuro kala hono am qurane she kala kliya ne sha kala hono da mun dima waje alhamdulillah sirin ne zar cina ne sanya cina ne sanya sukuyo alhamdulillah anda mun kunin sumona dare ne anan mun kunin sumona zo sha sirin kala
0: Masha Allah ngila zoro buriti jari taidari yin askunena tuma ngina sange karo kijin zafate farako pleza ra kuruta wasana adima audin suka jami sorelle zan gile ngwa wafan do yeso ndana aise yana gade wasadin sana alani le fada ande wato wasu harami kurintu inde so daudo ne sandi kare adirewa tana lankisha na yin gawon kwalti na kilelesh madi la sandi kurnon zaba yanzana buni tijani aisa le sandi kishana adiye gulzen tanis mara fitna adiye sandi azamzin gawon zakwal za walta humana bama ya ado isana maswade nda sandi no kirinyo
8: fati hamba
9: aina la nyote
8: awon nan da injin na gala markade kuma san ma urusan na askirina
9: sanya jiri yin sakir ka yin roka ma share sanin duro
8: sanya ko sai yin ma
9: burala man sanya ma
8: hadi ma sanya yo
9: yi kam karai langa yi kam bulai
8: a kam bulai ne ma kashe yarwar da yin na kai ba ma kazana dalar kal sanar kawai da biyan yi ma ba mar kashe

0: mashuwalla doni nasha ilmu fondobada grezna maduro sandie sulhuwa ma thailand sandie kam clan zairo wal thailand clan ngla masha allah adu maududan itagatiya makuru adema dalilla doni suk maudu shima da itagatin ma srolan bayanna tudu
1: na
0: man kari
1: na
0: lamar kishana yayi milan badin
1: mare da wuta
0: dalilli suk firwa doni larda furci sadi adu maran trolita sonden badi
1: horom zoro ngla kuriya kuma gade gade cha kuriya ri fira man tiole zai alabara su karazin ko zai solim bawo ciskata futuka jiaro karan za karazin ne fira ri zai ba nin faran ma futka arma fira ri zai kurun zai so ni bawo shi ma su kif monti fira solu ko zain kuru ya awa muko dia bare bawo sine bawo kasu bawo awar samman so bawo atima zuza kra fira ri fa da leno kra no sa le zain ku tara fira gon man tiole yarmiya provision da wala kan mun zula su ala so sori bawo cha kure da gamman shi kilan zu gwamnati go zana da mai ala bara su ku pocket money lafiyar aro sarin shawul wanke kawuri su ya sarin secondary school fioraro kan bu sayar sarin
0: maranti done bunai sodun na le dare din ne
1: bunai larin kun buri kuru lokti ya karo ngillan gala kan bu de zain amma kuma ala yaman kun bun gala bawo provision za na samman da jin kuma na shawawa da adresa kan jili kuma jama'i na gullun mai so kemerun so aja adresa kan zina
0: sai dai ai so kuma shawal da sodin
1: sai kuran za garan za fero za samu kasu masu rauna kara da yaro borno da alhamdulillah sai ma garan galo amma dirfo ba me dirin su swabijin ma an te lenum diri tibao kakkadaro yake kuri ari fero ari min tennis ball la basketball la bike zain kamla ma zain filin za ala baras futuka jiaro fero kara zain amma kuma samma ba dalin zai ya sawa soro kakakkal da ngayuye ngaye gulan kamla raks makakacce ba inda su son an ja mbo zuna
0: gila masha Allah mallin kari she kasadro ya ja ambassada
2: ngwarda
0: na shamo walti kyango alabara su kro man kari ye bayna kada sunna dalila do ne su ku fero adun la rafor ci sadi ad marantro litaso nden bayilan hatta surod na misal so hazuna na sha kininga kurelan kaziya duna kirma bayyana sadna adu aiso grizu sutin firwa larda forci sadi allo
2: masha Allah forci sadi gultiya borna borna yota kamarun nigeria samo sodrizu kullono imana do ni kikilta forci sadi walsana da kuro ajenda nam kazin zaya gina ni miya samaso samun awana butrumo sana har samaso korimiya sai kana lale zana na ame naptune fiber argultuna da ilmu gana sai ma sai ya grezu kamar isa sai ma kuro huma ayye so sai ma isa walza mana da wani shawari gona fero yelan fero mutro lezu annagodro shanyi za fato kwanza yero sai samma tuka ma yelan ma huma ra kila sai ma wai fero walau ta da shi ya da shi malam kin awwal mai ayya ida kwanda shawari nan a wala sor ma tidin
0: kanuna sai kamma fato sana
2: naptu kamu ma farla na Allah kasa da doni raro yoyo mutro lezade kurmu ko kamar da su kare a chai ma da sai ma ferar no dago za fata kwara da ferar krazbu dele le raje are mukra zana da fulan au kam iwa so ar duan fandao da airo na feron zile zibe banaptu ilmu kan awal me samte yarbi au kanar wollo ne ay ora chulu
0: tundin
2: tu feron zile na
0: chotto
2: badro waje dan shirma ilmu anan faida ilmu no suna nan karo bana zu feran zile za monti kasai da ai kurno kambo san kama so do huma do yi tara fero le zun kira za aula su kan moson miya kama sai ma forici sai kuma nan yoro nan har sai moson sai huma ro le zana sai amma somno ka ple murmiya a monti fero ai ro ngun kata aula yin drama to kirma putun yoro gune kama maro ma kungi andel be high level women kids on girl education gune nan mana yan fero monti ro sha enrolling dire da ku shiro sha su monti ada zu mana da mana nolo na kama jiri malan ya chai na mana zana awa kure andan sanna jiri kuren ai so tartib da su ba fa na tartifa am kura kure educate school curriculum nan gana zana duk ku ye gana da ya da katkan nguma
0: din yayi smart principal
2: latin au kun guna chetin da dan gai tete ya da kuran kawar mabliwa guzana man baliwu duk kuma imin da kumta blue chai da mako kuma mara tete ka tare
0: kuma futu mallin sidna da
2: na sha
0: kuma kakkada wala gare so da
2: roto din kuma dunon za sin do ba di faltu kan duwe so framo zana ngo me wune the children bana urin na UNICEF basurin ada kungiya kura kura deny alamar ilmu ya zukta na ado so larda lokam za di bar bawo amma yo wano in wanya ya Fatima boto kraylan ande ba pencil rota ba but ngru

0: arota ya bawo awa ajabban cinimya ma me montia har ayin anzo yayi kanjuna yayi ba goza ke market lan sar gru do unifest persona de garo ngosha samzan de garo salar zari dar kanyang be duru moton be sero samza amma aisha ka so sar gina za zamana mu kon za zina gala a cintina rumia mu lu sero gaden sero awa ngruwa sero ngruwa so na ngruwa zan mon de market ni mia pencil unifest persona de mia nya awa chair ka so du we ngruwa za kakkada zan aisha ka so rosa kariyan kurangu ima pakar isna aya awa su mu kon zan bagu nya na lan sa ya samba suna be awoni krai ruwa ya rulan za maset awodo unicef subsuni padba
1: arma de tai so ya awocho so no walja ka jil gazu su
0: ma mare mana do ka kamla suwa de chi duri phones uwa kambe sama fur mare ro lezen sare pencil maji pencil du falchino ma ganan galo ya ba ya pencil u tulatula na tule shiro kaziya shiro u tule ya kado u tule ya ngu loktu ruwa za bana jata atuma sha ajin
1: lando lezen nupsa guja shi kazi jil gazu
0: de hostel an napkasa but is buri di madeza lo no ma a ya damla ta pato home ta gana me de kumbuta inta ila so duliro yo awon za tayro sanin ai sagai talk ki par futu gutsa ne su talk ki par zoro ye ye gi su to lan saro ye mbe kaz mbe shinkafa ba ma ba kan dawo be a sakura contractor supply in maduli montek celebrity zo nan za baro kada nan ga yabbe le karma kala za sai mam roza na wazana kiske zinai ku sururu shi ma da mai ita kipsu a wajin ba kalan zaru sabon obia saladin zai sai ya ga soro ye an awwa jima tabbasa da ma dan ga gani nan karo gwamnati a wuri sar sabtu gogulja awo burawur dan gumri ku ye su to da ga sa maso gurnu gurnu wani ya fiduli na kullu ya so sa fanza soro le na monti da wazan ha kar saul sayro sari omo sayro sari ha tera tau da ja sayro patna sayro sari na mashe sayro sari kuma ai a wuri samnya na awo ai mai na mun biya awo maka ske man ka awo ne furtu gumna landana ta falu tala da tala ai kra sandana so biye kuma mara kala kala hal ya awa lai montid ma kwaya inju zana langa gai sana a nin pokoro kirta so awo din ya ala nya bana ji karaka dina bana za so na na te bana za sin ya awa dore kai ro ka sana ma dun zale za kara zan ma dai sai sarina na shoro mo langala mo langala garata malman be gele aile an gawro an da kala so no jongo dan karukin wajinan karana ko eh sari na so da gai ko amma an dai na yana wazina ruya ma na kan na roye wa tudin ruya ma na tumailan an dai kare ar cidan dai tudin na kara ya awa ma na nya na ruwa ne korkor so dun ba suro bulailan sama so dum dum gotu gutino lena ya kuma mara second chance ne ko amma amarzina ya ma awa ma awarzina ma shi gwamnati ya dafsi durim india wanda montiro isimi gunzi second chance kuma marka feraro ni ci krai na krai sai ro kazana le zana gaga le zaga na kraza na kocho amma kazinin be kuma mana mana nye nar sam masa audo nye suro yerwaya dirizuk zina karma suro burmielan awo le jin gunye amma lenum kuma mara local gaman suro ga montia buladiya ya jiri kure cintu cintu ma awozan ma kuma sa kurenna loktu exam me sitya kursa ya alar ba man leza shima nanza common entrance go ta isa la ayerwalan isa yerwa ma sai karungun isa go zatsan la biya local gamana rumin sama so point common entrance di onza imbe isa kurelan kuma mana kure malam me mana za da imbe akai yo kurma ya relen mi amonti ala ya yo kinja ala relen mi ambe monti ngosha ambe headmaster tilonzulong isuro illa ala wajine ni angalangala ma de ko nyana ambe made na roe ba made ngofa ne duldi ma isai wa ai wa zu kula da ala din wai monti ma roksale zakara zai wa sai sai ya anza so a wanza so ya girzana la anza kulan za bare relen lezen
1: faida cried no tuba lara wala gade
0: kure di inspectors school inspectors are ministry of education lanche zaya local government ta samma so ya yakta na lezen bulan da biya njimfin di ala man njimfi uda ayi nanu monti kokko katar wallo na ma sai kamla kurala ministry la lezu loktu loktu la leza muna dan kira da tidimba maluma monti leza leza kazi zambe ya sama nafsa kulaksai kalashin zailan da ata duri monti sharak kasallata uniform za tulata cingata da ata firayan kalano kirno sen supervisor so isan di anga sen kure sa buladiya guzan marmani ai ai karanuwo harnya inspector so ne sorin da su fili ne warma wuro burzum su fili ne san cinge dange burzum su fili ngina ku ya ranje ala sidiya awodo tertib dio ide re kwaya ai kula wuta me nye ministry din luwulir win kara kara kuma na biya na do mo ta mbe mbe ya le no kar garmar hawur la fanya na mo ntila mbe biya ala

0: yet masa shi tulon zulon wono nduma ba tare ba nan no nga wonum fakkar so ne lafa ba so yimbe monti ala ar kama mara duli so nga wonum fakkar so ne lafa ba so yimbe monti ala ar kama mara duli so ba tarta monti da ko zana head master ida na suna hunzu bare su so sirin monti rume gadi mai dai ruga ana so din ci su na kara
1: ferado gullama karma marantiro isayin ba lokto bare da walja yanzu so azazale za bare zan numade monti droga wa sonda na walja fulan kazijili gazu su ta suru kan gaza
0: awa jinde ya so da sai maya lamar fera zai sai maya klan tiza da zana gunye feroe monti krazu na rumeni ya shafa na zile zikrazu monti krazu rumeni yanzu shiro ci su ni nan karsha kullono le zikrazu yo awu kullumina suron bari za fera da kalkalzan talagone le ne lasai le ne jitam ne are lasai guri de are kone ni made ne lasan ba loktu fero are ar sam maso katunongu lan sha zuksaya raksuna monti ar male jama kawi kuma male zai tira fanza ya sidin su da yim garan la ka samso ndo muko so ndia da Allah ndo esulu nguru ngundu sulu monti ro legend
1: a letima madma
0: a letima madma a nga wa sanna ar sama so ai tudo maro no zilan akai biya biya sai sur au a riliya ta biya akai lan le za monti krazan san anan karo sanyar da mun baya kama le za sanyan zu sidi lan gege loktu monti embe loktu kraya sama loktu saka samto ndu batalar waja tara da dai le za sir sanya ma le za sir ni ai loktu loktu batalan zai lan le za sir amma tara loktu zu monti le te bar sha din biya sha zukum wai kurbulan zan ji labasan sayan jar makatin zan cintu kororon ji lapsa le zai san sai sai yar karace
1: wannan
0: yo
1: ladan diga le forci sa de ni jaso cha so din ferwa de kararo le zai rawalja kaziji de grisu suti na shakan gan zai
0: ah mana am ga awo
1: suro karma kula shi sun yi sape ple zana ila din awaka da sana bayan nasana
0: awaka da sudin awaka da sudin kama ka sha na falar ita karam shiro ilmu shiro yimya araba na naptu dina dukso a obia lar dukso obia korno duksoro ni ma da can mari lankara da anan karo fero e kraban zuri tatirwa kura krano en nyama alhamdulillah nyama to wandana anan karo fori ci sada yar kunyen ma san maso futu na turam na sana da nan ne san maso awur kulluma na gani ne fero gone fata kwanza yero yariya a krabo ko yarma ala yanzu man fero a sandin hiso ni kura kra kra adini ar ma bari za tusun zume ya ar sala so ndana su safira da san gaya so ndana ya do panduro sai yo zaman ya do panduro kure ya do gullu ya monjin le zan afsa durin zu sambin kwanza shin mu konnan zan kwanza ya kamu fandu ko su simba su tak ngale ala akale wasale nim tala za nafsa sani yo ko ar fero gonum zunun fato ko ar ya da mama na ma anami diban da ba chai ri ero nyoro fero ndupsa nganje mo sauru kur nyoro kol zan
1: ngila zoro ya ja kaltume jafaru bayan ka da hadima na sha kishana soilanta nasmaro sandi kishana da sandi ma fumaro walzan na sha doni a ferwade ilbukzub ka fondoilan ngila masha Allah rame kruntunde tumangana dande tamtam doni fraskam shima adiya gonwaro kruntuma kuma ndiya karanta bade mo wallono ma fraskam doni kasada kishana furuci sadi itagattina kara na doni modu doni cladin kusotani martawa zandiya itaga sende shima ai suka kishana furuci sadi adu fumaro walzaya sande na sha ilmu firwaye da kambati yelan kuru ade madal doni suka fraskam shima adi itagattin da shima kishana sodro a kasada zira kuru ade ma sande tawasa na sha firwa sodo ilmu kuzubka sondaya sande kam klan zairo a wal Thailand fraskam shima ada itagattin na kara masha Allah mankari godiya ya jakatime jafuri bayin kada sidna na sha shi kirma awado ne kaziye bayin na dimailan shi kazi shima adi awa gade grizu suti ne bayin na sidna
2: ade
1: awlai raman bejwa
2: security body mbi security leja I win zumari muzum bash fero ayar man ngodo sumai sama bese
1: kuru
2: chistu ba sama so soro pta mbi am ya awa sapsa meeting sarin sa meeting sariya ha awa ngairi aw ngairi ngairo tiri ngairi ngairo tiri sai ya rai za sauru
1: na samno idan ta
2: na samno idan sari ngon ngairi ngairo guldin walano ma awalari tumar man fero ayar monti solo kwaze
1: kuma
2: awalari tumar man ferare monti solo kwaze
1: kuma
0: grupu tukama mana ne wuzuna ile pta da faida me mana kazi ferare so nan manatin tu pta no ngana larin sai ya so awaso sai ya malumar sai manapsa sai makaran mana zai futu a uduli monti da wuzuna da namu manatin mitin shimaro le za a ni fanka zare ngagalo chida jimbar fanka arita sa duli ro kuture kuza yoda imala mare roza goza ka windo arwata kaza ita faraksa kasam gawo napsana krasalino donoma na do enju.

0: duli sabkata nan kaudo sotrayin bawo don shi ma ya kwasa ga da suri nan karo
1: kuma shi ya jaye guzina dai labuta tarbiya feroi na shayan arabila mambe labuta tarbiya feroi na shayan arabila mambe tarbiyatul aulad min nahiyatul ummu gai guzana yadi silwayo wala no ma raksu feroi zukrai krajin ba ai masirin ba kuru awdo in kwa asirin go so kur kawo ma asirin labuta kraza sai ilmu so wanda zaura kasada mai diwi bawo kauna so sai ma diyo gwamnati kin amma amci diya je sai ma san maso raksa kawo da lamar wancan kenin ba kun wanci isa kran nuna kuru na sarai guzuna if you program the engine then with enough fuel the engines produce more product so as to teacher ngayon ade mai shi teacher ma engine akal if you motivate the teacher teaches sufficiently and effectively. Awu zanare. Injin no kunda per pimia. Awu do in pursu injin je sutulin nguro sutulin. Arim ye jina nguro nyekin. Awu la sunan de sut baksu sutulin nguro bakin. Amma kunda chulu pimia da awu do arim ye jina arim jok nyekin. Awu la
2: abin gila mar ne jimba.
1: Gila mar ne jimba. So as to teachers and ku ade ma malam maran taide. Malam de ngilla ro shat da warnum. Alwashin zangala yim. Kumbu shuron gila yim, fato shuron gila yim. Malima da hapkumia, chizi daja malim dole nzuro ishi ne yiljin, yiljin, yiljin. Kirinziye nima kirin tararo, shiko yoro tararo sarayin. Suro diye, fato isha kinjala kusula manan suwa nima. Awe malimu wante dazi, fiora ara kira gozu, fiora ara kira soni leza ilmu sandin.
2: Gila zoro, manikari.
1: Hali.
2: Ya jakaltume jafaru. Nashama olti kia hungodi ya suro praskamde kasad kishanai alan. Aisi kishana furu chisadi adu sandima... Fumar walza sanda da gullat na sha ilmu firwa yeda kan batelan
0: a gurtuna da na do in kama ambeyo so firaci tebulin miso kama ma fuma lamar rairo soriya sai ya sai san gangawo sai ya kurnozu waye jiri malama ya akairo wannin so kurno tain karma misato montid ma karma na firangu warma ai malum ko ngaye ma na ran ngu sarai kama ma da zakara gurzai ya sando kada ainan karo kama har boton zan nolo na ma sayro num gulam kama ni kame wai sakin tawda jangairo da atur dami roxo konga e feroro da zuma na ai mana zin bai amma kama kama zrolo na kama mara monti usun kama al ma sayro plesin sai ya putu do es kuno zan kama akrata son ma kama mara gaga ana solin damar firaya da itangar wotu nan karo sai masarin anan karo for the shield sade san masulan kama ilmungu kambata suron kamala sai man harka kasu yalancin tuzana la sosorin ilmu lancin tuzana la sosorin ma zoro banatu ferado e cizar ma sai karu goza we inganga take ngairo wonin fori fusa for ai fori cisade la alan kama ar ilmun zar kambata rawuz kama ilmu manguro wajja da yinin fakkar da fulutin a ilmu ba kama naftuni le fai ba aula so arbe a ungulan kalan za fatu Dr. Ladro Futu Saudi.
2: Yo ya sunga ma sandido en kama rasa ho masoro wazayin gultana ma ad rasa hangal ya so jamin guro ya grzenwa.
0: Ah rasa
2: kala faida ta da fero ida
0: marantro rasa hangal. Rasa grzen ha ai gulle miao. Kama aro lo na ma soro fato ir mar salam alaikum sa grksa maga ga ma kama soro fato ina nafsa na ro lo na ma sai ro mana zaina. Kama har sai soro sai sai yaro mina kama soro da jilira ra fanti amma kama soro sai kuma ne sai ro basira da wani kada kama ra auyi ko sai ro cina ya kama do shayi kun fuma ra goni ma lenen goni ma jawao in yare di ma da zun yaro effectively yaro sai din ai ma ga yin nan karo don kama do shi ma kama kaman zanu zunan karo kama har sai ya fuma ra sasaki fato fato ya riga gawo lamar ilmo yaro wanda dulin don gawo kul zai da yi korele zakara za kuma hauri ma har da rezin ga yaro zunan nan kara ngawo ladin da sa'an da suna na sorin ha a jari son shauri son na ba za za nan guron guron la na ba loktu duri montiro ko sitina rolo na fato fato ra ga gawo sasaki duri dukara za atman yayi kam nuwa ga na da yimdin wando gawo zayin tosha am krabor ko ro roro ngosha isana ruwande wande duri da sori sa gra za har sanu sa wanda ga ga ma bi la che shari na montiro mar sare la sai ma karin za kiji loktu montiro isana waro sale ngero pepiro pepiro ko za na sokure ade biya yo ai so zaman no letin awodiya ta da mai ya da shi man fite langa gai kam wanti le zikra zai suna kwata da lama gulta mono nye monti kra nu war kumur sonu wado yin gashi ne dai wanda ne dai kam nu monti kra zana rolo no ma putu kilan za sabti na putu kilan za tartib jinna putu da jama'a la mu'amala sirina nda so so ma gade gade ro sha tai da sha ta kamba zu kala furum gata ro sha sirina karo ndu so ya suruna nye kam monti kra zana kam kra zai

0: monti kam kra zai ni nya ma zai wai ai mare nya ma zai wai ga shi male nan kunguna ma laro luma dalil kunguna menan karo nya ma zana laro nya sabse na mana nazara are na mi ayo gultu ilmu ai gulzo da nya ma zai wai anan karo shi apina ma baye ni ilmu ma rolo na ma nya sarana ai sor nya fasir au gare ro ni ilmu mun nan karo nya ma zai anan karo au ilmu a ilmu ba da shagari gari au
1: ya
0: ta da mai ya shi man fita anan karo mu ya ro duri ndo monti kra za kamba ta wondo sai tarwanu
1: ngila masha Allah ya ja ambassador man kyari
2: na'am
1: go ya ja ambassador bayan kada sidna sendifero ade ilmu duso nda rasa awala nuptle fai uzna ma sadina aubi awala futi sura nuptram zai
2: aw sura nile fai nuptin guro sadin fatu arin gila zanaru mi aka musasa banna tinaru mi aka mu banna zo kuma fero laliyar misha tam nyara kana nyaye gole mi buran kam le ja aw sori kra zanawa ngashi al nuptin nile fai sunna ai kra zanawa a kra zana at least primary secondary kradana a kradana gozaro kwangare Allah don duno sori isa kama dan ya zai a kama arbi secondary yar ma kradani islamiya kradana sai kradani da ainim shawan zaman na lan isma yawan sukure
1: yo maya bar waljin
2: maya bar ngusor wani kradai mare ngosha nan nanga me sunna na kuka su maya biya firol yazu soren kirbiya krada a gaisin dai nuptini le fayi shi kamu kirada nuptini le fayi sudin dai yanzu kuke surna kije surna mantin alexu fato kwanzien maintaining siri kwada rojin duli sasamin da yaro tarbiya kurngila sitin shi kirada
1: ngila masha Allah yo man kare na shado ne kirma sendi wakil lado ne korkor larda furici sadi ada bana jilisa da sand na sha ferwa furici sadi ada ilmu swa sendi zamte landar da jormo
2: bana kumbuiti
1: jormo
2: bana kumbuiti ya ngila kuwa obia murade doyi bana firayi kum karai ma bana kunguna tiryangala lamar kuma kazumu kuma uniform yae kuma haja gudana motun gosa ya dio sarin kur uniform yae kal kariya kraye gununa teach material sarin enough for zu kurugul zina yae saudi ne ngosha sarin kazun salin gudana labuta amma yae kwason suwa bijin ba sama stoki fare sabi sorosha aw goda angalisha sarin shiro dalin zai kurbiya daran ci sarin yan kal na gare kal rektu fiyorowai nafsu kirajin ne a yi zinne fiyorowa mawanti yaro ci za ta rai da
1: maranta ya sau da yin kakamu mai jiro wani lura ma ya sau daidu da zuzai na
2: zuzai darin zikimar ma a wurin suka zuzai ba ma kumbul lokta ya ku kure skiri skwa mil guzai ma har ya kuyarin biyai ma ya a waye zuzai ne ma insha Allah
1: ngila masha Allah
2: mankari
1: ngila zoro ya ja ambasada dardajiran mu ai sululuwe na shado ne ka dinga kishanai da kan bati yalan surfarkam da shima da yalan
0: kalamar dundun chai dey ni ma to ndim bar wolo nay kamu za lokto wudar kakkalo ko zukurombe tandinar wolo no ma awdu gumnati suru sabtiya hom ganaze awdu rina karo sa montiro so nar wonde malumi mai gozu wonde ndudo onye mu kondoro ngocha nyima uniform mo en nyima fu kuma uniform rotais to kipa mu komi uniform guza uniform mar kakkalo sero sero sadiya gapsina manza me rolo na su tonzan dam ganaza nga onji lele de so ai ma kamala mar da samma so ma nga ar kalaksu sha ang su onya gumnati de dor zana wa kinda on zane sarin kumbu zade san ayya yana so san 60 baro mina samma so nga usuru sha sha banajin ai di me awri isunguro ja salan a awru nguzuna nan karo doctor amma gumnati ro auterin ma bawo gumnati a shiro terin ma bawo kam de montilan duri million da uda da uyai gumnati ba chaman fasal zuna yambe malan ye guzuna de lan aba wakil be commissioner education ala sha baraz she ngirim sajin na karan dar soro gan she ma indiscipline kasacin bawo amma yayi nan mum rumiya woltum ye amma jiri nye nye de zau zau krashim langa ke soro la mare don go rokala ware wuno wuno nyenye malari aware nyenye mafuma ware ro nan mum sa sayro aware are ware sayro gana mar wolo no ma insha Allah rabana awlo de gana la fulucin
1: duriya
0: duri duri monti krawa zana gunyen ai wun zambe saye ya awaso duri montiro ya doro wazana gunyen ai wun zambe saye duri maluma monti saye ai wun zambe fulanga ke amdo onyi lamarra kare da wani gwamnati ya sutulin Allah mu konzanan sai ma rotuma sai ya ai wanzan duso kanzu be wanyan bawo na da wani kakkalotu na ai mana tin na da kakkalotu be ya samanye ta sanar wolo no ma duri birni biladi ya sama so ndu ya kudu faida ilmu no zanyi wayan za ratunan ka yaro mu ilmu ma zai wa
1: let's kinga kirma ai so ilmu murad zina dai suka
0: ha gonde ne dai gwamnati yoro gwamnati ande da wani fori sa shi sa da inda na sama so sai ro ga autete yiyo dai fira ande so sawandu monti akraza tamtam ilmu ya zamza
1: ngila masha Allah ushe kasadro ngila harame krantu nde daji lukto ya halmza asidina na landarim do first kram kasadu kishana furo chisa di duro keshe

0: waktu doni kare am salta yeso
1: ade
0: waktu kare am sabta yeso sama so rangum dorni min kuru loktu doni njungu ja kwasa shi auna tuma madasa ten mariya njoktu njungu wa gare kwasa ando loktu njiba ya gare
1: gare
0: kuli ama loktu la njungu wa ma kuli gare loktu njiga na kuli nze she gare
1: gare
0: rumen yodai ni dawari kare anam yaram kamburo waldu zarim soro barayin ganatu nyana mare dai loktun jinguwan kuliso loktun jigaran kuliso ai doni shi rix doni gudani shi wawa jiri shi kulo inda so ndin no shi ilmu ka anda da yin results na mare namum sha graham ka anum duro wun gumi arangam kalamu fasal fal mamin
1: ngela
0: aha
1: jire ada dai kawo kwaye bayan nan dai da goye kunyin duro da jinda play ke karantu ne sa dro kle karantu so da jinda ka wato player din su mun da su gambo da ji ngau adien nan diro prescram tamtamma prescram bare yade go ye konyen.

0: shit. Au bi baritu gulian mare.
1: Ade.
0: Shawunya. Au loktulan kanurian saudin. Afunoyen saudin. Ruatanz.
1: Todd saudin.
0: Ah, sama so mbeji. Dia kamdoni nasaran nozinyan afunon dai. Ah, pedatin.
1: Ade.
0: Kamdoni kuru shi kanurin nozinyan dai. Afuno dia e bi nasara dia fe latin dai sama so beji kam so dia asunum shilan fe latin an karo
1: ade
0: dai loktoro ni nyiro ningli ninji gana de awla gulde da kwa awdo ninji gana gana rex shasarin mo fe latin dai loktoro ninji gana gulde kuriya do ni ninji gana gana rex infestation do isen ma pest do ni isen ma di dai kwa nyi kokolinum dai
1: kurun zamani
0: kurun zajiri dirin shari ka kallekin no dai kwa da wortimin
1: Ade.
0: Kuru woktu natwe. Dia kuru waltim yi dai kwa yakin na goni min.
1: Sayunatikin. Hutu kuma
0: da futu gulyana dai. Aha. So dai kuru ainatikin shi kwa kusin di selection kusin me gulyana dai. Dai kuru man ngura kulor kain. La kulor gana mai wasna tunda wandin mai kiji ba.
1: Buredi
0: ilmu dia ngo ilmu dia mfa ya Allah ndo da yirmai au kauli ro fannu madum fa irati min no kala mota wat kemi da planning nim dro shi kuma dawari shi na sar na planning da dawari mai gulya
1: ade
0: plan dawari nim dro da kwa aina tikin work to in na tikin a wonum nguzu na tikin ma yo da look to na tikin fa ndikya a nan ganayen work to in krimnin work to in sayin dai sam maso kala motion dai adi dai suru dawari min ro shayi kimin so ba shiddu fo kolinum fandum
1: ade
0: fanum kurman a shidro great man an kadro
1: jire
0: aa
1: ai a kurman a loktu kuma awa doi benar faida so do waitin
0: no
1: walja sai kuma amura mai ya kadu ya laso do
0: nam
1: bana laso din so biya lamaradin
0: a zauro mai ya kadu ya bana sadin auron kunga aliata are samma kun bari ne den bare rota yake au bare gin siyasa rota yake au nile fa rota yake na bi misalo angels la isana community ro garo mazen sendia kashimo mazen so adi samma so mu yande kaduye bula malante la nte ajaraste yake sam maso surodin awanza kizkuro faidan zan beje
1: ade
0: dai shi na sha bare lan kuru jili kawuri jili kuma ningriema bilin jili kin sha so kamta so kamla maso jili kuma nan gran fantin ma
1: ade ade
0: sandirie jemidro gulden ma zaura faida
1: ade
0: don trust gulden asrai kasada au bi infant doni information ne futu kam dina ranzirmai isin yoro gulzin dro kozina ro shi kuma bulama men yoro gulja fani min ni
1: ba fani min tawo da tambe
0: ah so adina karo shi trust link between farmer da shi aini hi agencies doni isin da mai sandi mai ya kadu yare da sandi mai ya kadu yare yakin na rawalza information ne nan galalan suluna jili misalo na imetoe Ministry of Agriculture chondae Bosabin chondae La Chad Research Institute La Chad Basin awande kirtande nado ni kuma bare yewe ba nande kirtinde bare office andi are
1: ade
0: sandirin jirero tonda dotana sandiam kurara fantana ma amdroguza amde shima zawro fanzaino dan ngaidi ayro
1: dire
0: dai kurman futu lane loktulan na arangu lende village meeting be community am gai sabse am drogu zen nalan mashiriyan lan ya gu zen kuma den ngiri rungo de ngai da fasal da jami mi yuyan kadro kuma mashiri so dai na congregation am subten subtea kurman au herra kama da rogu zen salamun salamun are ma
1: jure aye
0: dai kurman community group so shembe fss au la shiro farmer field school gunyan be
1: ade
0: through the farmer field school din ajili misallo kulo kla monti kulo chilu dawartin be kulo zusha isum nan demonstration our rizamo wunima me sande information do gulu ya sande leza amza gade rogu zain
1: ade
0: dai shi esrodin beji misal bu ron radio gulyana ede mbé téléphone gulyana ede tukso mbéji sam maso ade sam maso sorodun feyrajin so she bare maduro duno karu yim awda kasas leza awda za kazanan kar
1: nam gala jere harami krintu so daji lokto ad ka kallan nandiro dual telephone ye furumien putu do zande malum bare andiro sedenadi ye kladen awala woni korondo diwa bajimba daji dual furumia daji ranu sura logao nandi awo koruya rawa sadu korwi alai sidia nandiro zao zachin lambado andia fandui de shima super uskufal dio larfal usku fal dio arak super awbi super lar super fal u dio indi super lar arak dio daji kurman bonuya da botudo au bayendo kasarno am gasaya sarauna so nguya ero waljin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Da wa tikilewa.
2: Kira Sulaiman Suleiman.
1: Alhamdulillah, da wa nan yin.
2: Ngala Umar Habib ngoro gambore wacin karakura da karantu ye.
1: Ngala Umar Habib ku shiga wurin lutsara.
2: Alhamdulillah kusotoro usha kanje guna futu kada sura sha kada sura kala sun na shado ne barin dai kuma fantina
1: fanyen
2: alhamdulillah na sha barin dai andiro ilmu do ne futu to amma ne kuma tulum na saran geography sai ne na sha futun ji shi ne duk bayan su na ilmu shi ma da Qur'an girin suna Qur'ana kanuri man ilmu shi ma rin bai kuma ran je sun gima an gai diri ilmu an da kanuri din kausulan salan faida ten gare kausai din gairo ya sha an gai lukkin gairo ya sha an gai lukkin mashilan faida ten ayo adama shi ma sama kun zan ji ne mashilan saudu da ya saka wa shi ma da kamno zai ma alama a gaibu a walashin tawo da wa shi ma da ilmu shi ma da a gidi platin gurbi ke do ayo kuruna sha do ne kuma ina sha bula ma bayan surna da tawo da shi bula ma da awa do ne shi na sha kulo aliyata da tawo sai kasarin zambe kuro sai wakala am kuloro fazin kuma haro na sha don na farado ne injo ya rima in siya broza shi bula ma da na za a ilmu na bula ma irin so wanda do a bula da mara ga sa audio sadin da suka kuma haro kala da ada kanuri kure man a kulo ta sasa faida kula to ndiya bula ma duro a wa kula faida tin faida bula ma kure da kija ma kuma da wa shi ma da bawo da suka da daraja bula ma da wunyau a kuma wanjin no lo no ma a wa faida kula su a wa do ne gabsuna da mbiya sayarati ko mu wani na kan ta da jiya sai raganati ngala ala ku sotta da da ya faka da kana ku sai abin ci no
1: ngala Umar Habib ngala
0: jire
1: she ma bayan zuri shawari ya ci na
0: jire
1: dai ngala
0: a chaban a misal lo kuma an dai ya zaman ne dai ai da yana kaido karwa ka sam ga igodna gidiro so shin ruya dai kwar dilaw gojin da alamaram dilaw ya danya karwa gidiro so sana nan kadur dan nin gidiro kan so kadu karwa an zu gidiro gin so shin
1: yo
0: da gidiro nguro so su leja da kwa gidiro
2: assalamu alaikum rahmatullahi
0: dilaw gojia da wato gozu kuro jero tumzi
1: jere assalamu
2: alaikum
0: nam
1: wa alaikum salam da tukule an
2: bana ba sa shiwari kin ni ba na
1: ta ngala we she gauro
2: amal moshe kendera wona na
1: mala salaam alaikum
2: ah uwe monji no lo no ma kwa bare uru workshop la ne am minister of agriculture tia ili workshop ma chiki dinye we agana la party no lo no ma age gana ma kama am gende dem tia har to pay da ta bare na ili ma kama ro kundo za tena za na bara suk
0: ade
2: anna
1: ka ron ko yi don ron ma ka fare wa kla a wodo kla faida kuma modu gonye na da yin na
2: a na plastic shi ne mu ya fi shi sha kan ne a shi ne sai ya fi da mu so din mu a kuma ne ya wodo shi ke ni kin na
0: are
2: na ka fatin alama ko to to
0: Amin. Agri Extension Services de Zauro malaman kula yungu doni sorobla elantarata bladia bladia samason biaje
1: ale
0: zasana amsudro ilmu doni angai isna angai dio angai isna dio gulzayen mambiaje
1: ale
0: har kuru kalamse doctor in isneji mbiye ministry for agri kalamar ma zamdu ma banzu jiri kalaro majiji gnata tv nga is screen gnata am so drongo information shiland disseminating sadin bay na balan ministry information nilan sandi sama kiltaya le da a falsadin so ayin sama so buron beji
1: jire
0: dok kuma bar wallahi
1: bar wallahi no.
0: Kurman shi maluma kulo ya zamdu ma specialist doni ayin he agri extension is the Ghana
1: jire
0: chairman agri extension is nja sanguna ratio on beji malum kulo e fal ya misal lo kulo bare on gai ya mbeido borno de sala malum makulo irma ya dazna
1: bire
0: kam largab sala sai
1: yo are kata bare tera zu shimojin
0: aha sa mo bare sala da ro chimaje kam kure kubia kam ngri fiu fira kanga on sutana pa chanon miya sandia malum makulo ya futu ngawalan tunotana cha nyiro guzeno waliya namu yoro mayirimin so malam kulo yoro machin cheso gwamnati ya china ga ujiri manaye fifi fi ngai sumoro gana kanzara gana ya mana gozin kola tangare musa talla zai majiri are jili da she sadina da sai sai am sabana awun gaidi kuri suna awun gaidi gwamnati da tinti lenam kungo ngudo yana ni miya helicopter sa sangana fani min kafi suna ni miya helicopter sa sangana fani min kuma ku ful mabawo
1: ba
0: don awa malam kulo ya sanu mai dazna sara anya kormiya nyoro sanimi ya kan gapsu da ba bi kanto fal bazna la sen ya ade do
1: dire
0: kuma malam kulo ya sanu ba
1: so gawarwa
0: gwamnati himazara agri extension officers din maza sapsu sandia training no duza ma zuzu training sonda gota mai bulin gozu sapsu amso da nit amso da gaga fulfilling sada so misal mana kama da yar fan maro lo no ma kuren faida da surna kama da bagulzo
1: jire
0: da ala sun karu ya lansan da hukuma ya kirindana rozu
1: amin
0: kurala hukuma ya kata fan maro gozu
1: jire
0: nam
1: gulluma re taida zu faida jin
0: taida zu je
1: ngala assalamu alaikum ko kamla gana
2: wa assalamu wa salaam
1: nda tikliya
2: da tikliya lan guru
1: tikliya salai
2: ila bare lan
1: ade
2: bare ade uma ari malungi malakai yin karako
0: na'am
2: takuma bare da dinar agri kare malum bukar bata so ya buri so ba dai saki abaka so sai ma kan dela da
0: na'am
2: goro ya kinyo agri kadman di goro ya kinyo isa ta sai ya datu kulero ya da ni kullun min bari isun bare runguna na'am chai da ma ka ufalle kilar madim kurji na ce tro agri ce so kure ala kurji na ce ruwan ji gina ta ci gulun tinu so ya do ne mun
1: je
2: yo sadin ku kin do buro fiti na aula ma san maso in ta ku sai gina ta aliya yana so wa da agri ce kidan gai do ne kuro fonto du je go ne ma audo andi sadin tira ne ma da san maso ku do fonto je du je ko fan gonna israil du je ruwaro wala ga ala arimul sharifi andiro sudo
1: kwaya ngai dama
2: ya agri duko le foti kwalcharo le na sha mongolo ina da ni ndero kuro foti kwalcharo ko le kuro son bula moti na kamatu so ni so ya no so le de am kada mura zana ya awado ne ya kiri kiri kiri na ni da ni ndero ise ko le
0: na'am
2: bare are awdo shu na zuna ba agri kin kiraman dai am qur'an dai kiraman dai shu so mista bunaf so zakariya tun cima wata mara gozo tun 1977 nan alabaras gal alhamdulillah bare agri ke riyan zubu yana kurukuru yana amma kuma do duri da zuna amma yayi alhamdulillah kuma da yayi ro bare dai baran zubu yana kare ingilla rasulama fa no alanguru ala kliyan tino.

0: share ha bidama shi ma na yabu ko kan funyuro walta sori a kolle sin
1: shi galwo sin a
0: shi a biya shi ro kura ko za ngo sha kilti zo su a aduna buriari ko kai zuna ku yan walta zin shi ta gave rasa duya tira zu buri zin zuwa le zu gave na da yi a ngulo no timin ro kura gwa biya jiri let na mai rumiya sai biya jiri jigare
1: am gare ya ga
2: mamai mamai ninge ya som kena futu kan min dike nan ya akai su to
1: Muhammad yon da mami sallo kam puzo tugulle maso are tan maso sirin amma kuro man shi hazin rock ba ma dai ji min dai roi shiro home dimi
0: ha dai biya ji amei kara kara la amei kara biya rumin sai rock are leden tinar mai biya rumin minti min prade
1: yo ngar sem biya ngai biya ma sa sa sai
0: ta wa ngar la hata biya kai mazur kata la sai mai le dar mai jiri la
1: Allah ni ga suni min
0: na so na sha ka ha dai ro sha kama ni to rede na ci da yo wa ja si isim mai kula klim awla klim ya do ko na jama'i ku surfan din yo da ngai suwa nan ya sawan man na kata mana ni nan asuzi surin ma alama ni re nya ro kura surin sai kuma awla ro surin kam de nya su zamari ne cin hab kumin surin dai le kokore zai kira du e su cira jiri kan da majin su karon kirti
3: tawada oh futu meta guduna da ba taksi na be kirim jidi an zama substitute duri chitibini da ismiya me ci da laro shiro imin ne ci laro goyno zu ida a no ngwe ru gulfa shiro imin da reza a duba ne yo jidi share shi class sa shiro a wurin go futu dimi ne shiro
1: kulturo
3: yo kokura gwaje
1: tawada
0: ai ma ci shiro gullabiya gwaje shi ai so kan shi
1: kalkalo bi alkalgin yayi kalkalo tawada
2: ngara fulma taro kura sai da an da cejin an da duwa ci budi grande side a wurare amma kuma an da duwa ci kuma ne ma a wumu radi ne na an da ci tun duk lamya ayyanya mai guja goni ayyanya kan mai guja ciya mu mai ma dufu ni ya samin bari ya samin amma an da duwa ci budi kun kura goni da ma kam nan da grande ana an da sa ciro ya de yoru min a kwata kwata da an da ya sandi
1: tawa
4: kura da rumin har sa duka matawa maro suke
1: tawa
4: kura ko zan rawolo na rayuwan zan tai da
1: suro ganin
4: ganin gan zan tai da ji
1: tawa da futu tan mai guluwa da yamu da jire ngala mai kun su so tuma na tam tam zan den dari ya gono yiro kau zan den dai agoyi no fly ada kar ne

0: jaw nyoro ti ande ma de nyoro jaw yin de ran yan de jaw yin
1: ah wudu kam dawe ya
0: maya da ibi a wudi ya sai bakta turya do
1: yo nyirma e ngirma
0: ba de de ma hawa monzu aw kamaro ma gwen nyoro mi ayim wol ko palal ade nyen tudi nyen man sai bakta turu ga na lezu do ya kam tuma ro che ya
1: amma ngai na borosor ne inga wona kan ta ma de tiyar biya kanin mi pawo yayi aw ta a ande ma de buliyana aw lanu ya
0: sanga o saburo itwin so dinya
1: yo kama riga na la shuwa letter
0: taw ka umban pe sana o so tuma ngana ngangire mi da o
1: ai ma biya de ngila iso dara
0: tam sa ba iso na dia so ko tuma nga o ka ayo nda so mana o ngai ko en mun bare
1: amma bol ngu zo na dia kuro
0: bol du ya zo ka o pe so na o pe zo ko na
1: aja ba dia
0: ada ma shi wata ya da yawa sai bakka turi alaka wasa da Allah da yarfu sun
1: gairi mami rabi gala umar rabi gala ni ras kanyana lokto magon faris kam da botro taji harami kun tuso kaudoni botundo sura goye konyndo da lenye fule ada krinye shiro.

0: computa chira computa e chira adone mukwe gariga psuna kada chitipurimi kongaru kambo soro sandima chira dun sandia noada yogile kamo adu sandia chira mukwe edu sadinduro wolo no ma chira mukwe jiriso adema futuin shi chira mukwe gultina ma adu kishana banazu tanas kumaro ngao nyasa du fato kwanza yaro lezanayin naptundua ya sawya ngo kishana lafal kladin andirobe nasirina daji lenye penzira panyo
1: mwasu yi Fatima sanyari chada zo sire nzi mbe so sanyari nkuti yorumin kaji yorumin sanyari kule dimin na sire nzi mbe sire bae rumin samasa so sanyari kuti yorumin kaji yorumin so sanyari amma ukra yal sanya hakya dikin arku ganan zai ku safi da usulim sanya dikin adan ngaltima kutun sorku biya o kasuye yanayi kuma ya do wumiya dai ai so a wuti da dawa isu zauzuna cizina buroyin nafsira misal lo sanya arkuma sanya kuma waye dikin mari misal lo sanya koreshe dikin ar ulu so koreshe so dikin ar koreshe ar tun kofallan sha yo bade ko shishi sorwallon isu sire so ku koreshe sa yar yakin shun yar dio so karnga isu golzuna girasan cai gulluma da yana cai san maci zuna tuna kure alhamdulillah ku sanya dikin da her zunguru kuna biya sanya aldikin al sanya ta baka sal tuyar gaba je so mai sallo yange fa afulo so sketo akwati zakte so ai san mal dikin al amma su ku kuma ya safalan da ai su kazin da anda grace na bai ai kazin da anda grace na da kare ci da ya zaudu shi ma anda kazin da anda grace on la autin da dinan suran ikurun babba na teba na timba saru da iman banna timba da asarin zuba sai riwa ga ima shidan sanya da shi kullum ga kuma mar sanya ga dai kullaka dikin alhamdulillah dan mar kuma misal ko da shikran zu gullum ar sanya kuma misal criminal so yayi sa criminal gana galawudin taliya al afrika so yayi da leladio so yayi san ma misal su ro sanya din be didiye desu din nan yande misal ta da ar kuma Fatima suluya awla afsira na madana baya ni ma shiro shiro dimin shiro ni shiro dimin dan so ndu sidin annan kar sanya ta da sanya da faida andiya bana din kure sanya yar welcome alhamdulillah ku Fatima da sanya dikin adin ngalti ma asar durkun herin zugaima kure misal da sanya dikin ma kore shi sanya ne gunguna chad maro kare lezna dutike sana kure dilor sadu ne leyin ma lut kuma kasan alezi so rungu ma ba mamba aw mu ko yin zuna ma dikin mata razu gane dinai suron kuma da yana da shi ma kazin ada andero sudu yini kuma misal do am kam so bana zai sanya sai na jirika ma wasa bana zai bana jiri a ciwon dai wanya ba da kama da sun nafta da mu wajin ba ina ku da kure da ga dede muku falkon no gojin ba sai kiltu do a wala faldu waljin ma kuma fata masul ya sa Allah ya sha sunna kawuru a wasu na sunana bin ni fata nan ma dimi da ala amdon ne kungiya kungiya bana am so bana zai ande suron no walzo ala bana da son burun da ya fanza ande bana shi ba rufande sanya kola shi arnyo kuma maro muku ya sha dikin na karako kamso dero ikrikin kams kanan su kana ma isha shiro ikrikin ngai da su lanyu ne ya kunyo ikrikin misal ce kawai so ikrodin isa ma da ma shi sai rokin amma ngai dai arma ka da amsu da play play kin grasan ni mai kulmi da dutkin ni kira ismi an yo play kin amma ngai na ma ne kana nan ne sanya da so mangai amma pattern kam ala bara su kasanya re lejin urukure her zurkuna asar da so sanya ba her ginya kure misal wujir rogul lumariya wujir dutinya da yin olo na ma wujir rogul tsibla da non ma da min olo na sai wai nyar kwaya chagi shiro mau yin gult mau atin kamla nya bozin ya kamla nya sanya rabo amma kuma da yake bula da san maso sanya rin suna sun so bin da lela data so an san maso sanin annan karo sanya kan tausoni kuma kamla nyar bozo are rubri na dena shin misal da nyon da dai ku tola ya nyon saboda suna sun katara ya nyon saboda ai so dai san madi den misal da biya aw biya ya so ai kawo falsan disu ya kusa da kuma zato nan zan ba ma ni ma wannan manya dure ma dena bu a shin zata kala mai dure ba wai sai kan mono ya gani kure kan mu amanya bo wanda kam nafsa kam design kam me urcin guzai sanya adimin ma ashir na putun gola zaccin kure wujir allocinya kuma shin koi ma nata kuma fata ma nyiro yanzu duwo zufal yanzu wara kan ci a umna man bai da irtum da kama ma suka amfara galen mu gamin sarta arkan zana fa ngiya wujir fato ya suwar kawayin bade in broman arko fa dike asusu ina gana duni fa dila ya kala kolgin salo leja du'u arko fa dike asuluke ake wujiro yakin wunan ge kamso wi ma kam ge nan ge kamso ye jeyin bawo nan ge muko kam mai wi bawo amma bi ma kam de urcha mode muke kuma fa to dan ku ar kam mu urshe ba mi urshe ar kuma fa to gultumar kafin ya annaka ro kam mu amai ne sai rulon gro tukuna wende muko junoro fisa nafsa kure kwaro bari ure bari ko ja kwade kala musulim kure ko ngade se aboy ngeema kam na pale nyene musa kalat kare ambu ku akere wal dunan nyabana zinyrocho bama aw bar kon na mayzu ba nyro na e bakane di kone guja yo ala nyro cha dai wure sanyar kada zaka ji sanyar wuri su sanyar din kuturu kuna gonyi ba sai dai kici su sanyar din
0: gila zauro harami krintu ade bayan kamil tuma gana fanuwa ade futu a sanya muko e sha bana zina anga wadone nyasi dipato kwa nziru lezinen daji boye nasi dipangati ade pulezina tinkau nyasi dipanza kwa ljin man daji sanya muko edu muko nzinbe no zina e sidini hata daji nyashiro sadifato kwa nziru sha sadu kurade ma chidadone musko eda kwa lzi sidin harku suro boye nzidin auka da boye nzina nashadone kininga dure banata hatta daji fatoma kilanzi shi kuma done fatoma da kilanzi she sha banata suro sanya done muko yasidin ma adilan sha bana zina aduson ad awgana dia fant la dubenti yai tumangina naptundu haya sauya fule done kidan sarota ad kirin ya isha daji faras kram done balbal titubure me da gunya kunyan

0: Ida dwene shimu kwe ade jiri so konga sidin ma kishana ya raksa sidin. Ade wa dajukwa furo kwenyen. Fudo aile nye ruyen. Awadone fuwe ruyen di dainam nye ruyen. Kishana adone chida sadin kuru chida mukwe sadin. Locked in den awkalata. Yo chida indi kishana doni. Chida indi sidin ma adi futuiro chida nzi indi ada. Putu sandinaro kakallo sidin. Chida indi soda lejinwa. Chida mukweya kur adema chida doni. Taji gumnatiya au kampaniya ndasu yai. Chida mukweya. Chida ishiya fatulan chida mukweya di sidin. La putuero sedin wane mare duriar wallono ma dai kelanzin audo ne shuro prejas and kadambe naptundua ya sawya kshana lambe chida company sedin kuru chida mukwe sedin daje putuero chida indi ada kilzina sedin daje lenye a putudo ne she sedi chida indi kilzina sedin ma ada fanyen
1: aidin tida ma kurubin tida dimin na sanyam so akilli min go kurinye duriya sware
2: tida ile ga sanda so do yuke ko ke fatan tinga dai fa ham frana ma isu dai fatan wujin awa sado e dikin sarin waya so waso sir ma ba dai kwa isa fatan kare shi ma da girin na tida ra isa ya fule fule ke gugun min dai kwa fato yin mo zana da yesu ku fanyin ya le za kare sa da ma ta gobe
1: Yo aidim tidam soda dao ni min tidam go fato edimin go la kaziro nyo walzinya tida edimin go duriro tu go sanyam isinyo awrun huzinya ni kamo karamarin
2: kamo karako e aturo kaziya do daiga awro dikin ma non ma do life injin dike dia sa gewar sangana ro welchi sa gewar batao gine ka wa jin duro misallo ndi gilin de ro wonno na ma gine de man je e kinge kuskani to chap te kinge njio kunuro damga naake njio sororo chap kuche krupta njio kundia ashana ebo to dunia wajer rare tajio war faa kuma namu sulawa sutana adonga udinga ashe luche suta ero wolo no ma nama kautala wa ay faa ku kinge ashana ero sarap kuche aro gache namur wolo ima diki awo longe sharinge iskindo banji ilu gutsuna daeku adiki tamabota na lese na daeku agache jandunga efan lekin da man da san miki awa kaziya da su kuda lekin da man take kuke da to so cin da sharaka sanne ya ce gina ga wanti ke fargo da isi so to cin da ke sanne gina ada yin dulile sai jawla uwa ya samma ada yin dike ya ce gina ga isi ba ka san gina da ya fa loke breakfast da mar dikin breakfast sa ka lunch da gina ke awu fasan zo su yin ne runzu awu da montro go su zai ne runzu awu da after an isa zo su yin ne runzu ada yin ex sita kiraro loke asan sai inda do ato da ne asar sai nge fatoro denga nenge na reno yaran fanza kam klima ro gonja asar sai nge da fatoro denga lenge kurkon nuka jire ko yi lana ro shiriya ka de zara do iske ita da fa buri na ga sunan da ro wallo na ma zo su ya da fa wanke wanke su a waila su sab ko ta da fa buri fa sai mai ruwe
1: yo kurma sako akai dimin ladin mana kurulelum karyanum sodiya mana kurulelum karyanum sodiya lenum gonum isimin so kasulan woni kamla kare la mazna shola ya dimin la awla so ay dimin yo sai atirin go manyunum sammu marin loktum gair ma bai de no
2: tafilin da dikka kawo cidaro ikin da ake kasulan man ma kure da kasulu da ta nai ka ben kure ade den managing dikke breakfast ka dikke sai ba montro so dole da na kun dikke reno ya kin mai da kun dikke ba lokana na iske dange kare da yuke buo ke nai kida e ruwa dunja chinja da kam tornar da yake ko kwa iske na kida e din chinja lenge kare da yuka patoro lenga da kaman dire isi kuma amma zukata kaziya alado
1: sa ni le pamme so kaziya so din ya jire ngo kinim duwan ladin bala duwan fani billa
2: har wa ulsa ita dress din har ulsa wa ta injin up to get wa ulsa get wa ulsa da yake ni alaran
1: ya shawari jiri min kama jiri sanya ya sadin cida ya sadin ar aisa da sandu kula ngo kinin ga de bana ba ma mun jin
2: ba dum committed to dia wanting time do chi

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan gila har me kurtin da ji lokto karkala nan da sawanci da bala ariya kan zakin kawdo plan da tamtama so ada kirno
2: zawal
3: ndifara sa du indin findin lokotilonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
3: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale ndarasane imtalawa yimla misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo

ande a gawe rolo no mafile ya kiji kiji tam tama ambe ji kude nan diro ita gatke engineer mai aliwa kallo karaye injin faraskrama ita gatiyela.

0: kawai uwa ce.
1: Labuda dai. Shekwa lauza ta yi yanzu kuma man a wambe a Simon Bita be shi Simon Bita kamar gana ishin be suro fan zen ga cika ta ishin na dai shi ne ra a umurun na domin ya kamar leza da kuma domin tilonyar uwa
0: shi suro leda suna na ishin din da suro ile
1: a suro leda suna na ishin ma da shi awa kuma suro leda suna na ishin be sace tiare shi suro fan zelan be sai miyau ishin dai sai miyau dai a era domin wuri yar uwa
0: sai da suro din
1: sai miyau ishin
0: sai miyau
1: domin wuri yar uwa amma kullu wa fatara dufaliyar tulurin kamar saladin kaso ne gamboriyalin
0: yo ngairin dufaliyar ne rafiwa lankariyo
1: ade kullu wa dufaliyar tulurar sai saladin
0: ne ramyan fiun gina za
1: ade amma kamar shi sai mun bitan be shi kuma dongote son gai jirin gai buwai son be shi tishin ma ade shi ne ra domin tulurin yar uwa
0: men tulon yar uwa
1: ade
0: gilashin kasin aura gari me yayi gulmin ma
1: a tima ga da babu ala an da ba kiske zaka da silence ne
0: dan masha Allah ta yin yura askrera loktu gono man da loktu Allah boturo ta mai din na taman kare a kasuye andero ida ga kuma Allah jami sai dawari do kasuro ga yayi so dai no assalamu alaikum
2: alaikum
0: assalam
2: ngala bazan kando
0: ngala nda fato kliwa alhamdulillah
2: kuma ababula jaka na wajen
0: ababula jaka na yi shi kin shero
2: calculator da gure ne kure ne ta mun gunya ka sun banye
0: yo yo grada kabaro
2: wa biskit 77 wai sai ne rafi wa dure 77 wai ishin male
0: ar biskit wujire la je ngai saladin
2: kuke be biya nyin gurun karama dure ne rafi mai da shi ma ko sai da nguso
0: sun 77
2: ah 77 sai be biskit fi wara ne
0: dau
2: kwanin zirin nera duwini nera miya
0: duwini nera miya yo gare gare sai findi luko diyo nasuron
2: sai findi uskun da sai findi sai video uskun
0: sai video uskun
2: yawa kwa kala nanda wanda banya wulka kreti
0: nera video ya kin kawa fitulu luko naro ijin
2: yo nera fiwiro la yanda da wani nera uwa
0: nera fiwiro la nima follow son nera araku kawa findi luko una gana
2: yawa atima yero an yum gana mara blanje kwali falla tinin bayrowa kuna mutu abiya nera mi adu indi yer ni janya sare
0: yo dai nera yer yak inzira bandimin kwali da
2: nera ah yer yak gun yagule yer india gule
0: ah yer yak rin dai kuna shi falla lenum kudumo
2: ah shi falla gun yai kwali follow sai samda son wanya
0: ah kwali follow so nera mi adun guya adri je sinni na nyoso dinum garam
2: ah tintun gina ja kanaro jiri kuma bariro kallawa ko duya ake soran yo
0: follow zo nera miya miya
2: ah follow zo ja kanaro ku dinya follow zo nera miya sore
0: ngila da awagare shirin kasan yuma bazo ba
2: uwa ngo ngo kuma kin kilin nera fi waboro yare
0: omo
2: ah omo kilin bulbul bulare
0: so clean
2: nera fi wa kure ne kuma nera fituru male na nera fituru to nera fira ku sallana la
0: burori ma nera fi wuro kuma fituru zo
2: aha yo jenza ara kara ka sai findi tuluri shi nera dollar yer ngiba
0: je sai ara kara ka findi tuluri
2: ah je kwa ara kara kallara kwa jero wala ma je findi tuluri so ran shi
0: sai myan fira ka yinin
2: aha kwa kala nera fi mo na aha kala nera fi wa ondran na mo shi nera fi wa makona tina mushin
0: an dauro ne da yu yino ne re
2: nera dollar nera yerin diba kwali falle
0: dus guyer uskwa
2: ah dus guyer uskwa
0: duyer uskuyer uskwa da gare men firak yindin ade ya
2: aha ah okay
0: gare men firak yindin da ni fallo so nera fi deri ko on the lara nya chondo kuna moto ikwa kudugul mai re baro
2: yowa atawun nera fira kwira ko lemen no ja nera ni gamin
0: yo le nera ni gade gade men fira ko ni
2: aruma yo ruma ari da yo
0: nera yer yak nera fi di ko di ona
2: aruma sikiller yo sahar zo zuna da kumare yo ari da sikana yo kuma so indomi firi na ri bika yo kuna nera du mi o jerin kai ko bi kanto yo kuna
0: indomi
2: sifirin da ya

0: kura tudu mara du indi.
1: Du indi. Gila mashallah. Tay dañe ñu amin ya rabbal alamin. Tay dañe ñu raskrena. Loktum gonum andi al loktu allam boturo. Harami krentinde so allan dere dajiram paraskram de tamdama paraskram do taman kare akasu yedo kashe. Susu sawani cide wa banada nder paraskram da itaga tukina rata naso injini ande. Ko ni hapsu gade ma playa tamdam ma playa kiji kiji na dro dozi taga sina wukulai hasan muhammed do hasan kala non wayna der paraskram da do ngi daga tukina ro wa na dia sai loktu fu ya

gila zoro harami karuntu tumangana tamtam pulna tamtam pule yadone nandiro ikena madapa nuwa kurade mandara so mita fisku uskunu da walan nandiro ishinakara uma urmatuman do lokta adhe pale ari kama loktun desa arakro sakan afia kabao desa arak kapsidia taji hawara kriya porisa dia da nandiro kude itagat kiyan kaudin pule ada kru

0: Darason International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantun da ya birni Abuladiya so an da karantar kuma mai an da rubsuna surafras kan da tamtama fraskam dune nyariya timaye karantu ta naso surafras kam shi ma'adilan a wanda kan yara midi wanda ya fasin yan clan fraskam shi ma'ad ita gatti na kara qur'adema ma wason mawduwa tamtama surullan karantun da so ya darasa gutar ita gatti na kara karantu an da ga wani wallo ma kudro kuso tado roko fraskam shi ma'ada ita gatti da sandima Mustafa Tijjaniya Adema Muhammad Kansulin ma ya falmata Malam Amaduwa kuruta naso maududo ne gladin zanditin da shima fayask nasha kongaya kur Adema nasha do ne kisha nailan kuntenno awa darasi doin taya suru nabturan na marra nyailan futuwa sutin nen clan fraskam shima ada itagatin kudro karantu da ji andiya turo gayo kla maudun da shima adelan surullan kusota nye audo ni dras rogoza na isrola andro bayna itaga center da jiromo shawrin za su haza futudo ne kan gande din kalautinen clan karuntu nan dia surofas kan bultuna ma allan dual mana waya ya katin nan dia audo ne dras ro gonwailan andro bayna ita gatkuwin daji kwamid da ofas kam de dro gayen
1: da zaman dur lien da karu yara fa yak yak ini be fa yak yak ini arag yakir kongara ma yakir kamar ma rajo kongaye mar fanta fanum wata for wata ni kongare faya kar kullimi ma dau kamar gambara dai kamere kamu faya ka tin she ka tin she kamu ganyara lecha fajin ba
2: nai ka ando
1: faja fatun
3: ba kasu ainye ka ando ko ga
1: kamaya fallu lecha fajin ba faja fatun ba furaja sunorin ba
2: lecha fajin ba faja fatun ba furaja
1: sunorin ba da fa ya kar kamu tindin da kamu gan yana kaduye
4: acap
3: ngira
1: da ka kongaya mar ko yan
3: fa ya kirin yan
1: kongaya fa ya ka kullimi da kamar ga mar kuma fata wata de ni adam gana rashi diyar sa meaning krafu na kwaja wala kara sai de sai ka yayi fanin wata kuma fa fallo
3: fanin wata
1: wani ala kore dai au kur fanin marin
2: Chiradio,
1: Shima Panturo. Kara here nyaka me galarnan Chiradio, Shima Panturo. Dai kamu for water wallere, for room captor fatimi. Kunbi ya kamin kamjin. Dai yo, do da ni kongara fa yakkar kalimiya, dai kalamro ni.
3: Ai tamtam kinanga me do kamdu ma wallere ti.
1: Ya ha, mu wajin ba. Arwa fa yakka kongaya do.
3: Yo, shikir ma na sha kongaya di. A wayas ka ad tins lambar wallono ma dau kamero gayin ba.
1: Gayin ba.
3: Gila kwa ko ga irfan yana bayan kula ka sha nayi da
1: sha nayi re lecha faju ba da dur ko da yina fato yi gam sakam na gom niman jimpim gam a kan tarin da ba tarin da ba a tani ban san san ma ta dindo wata bojin
2: garo ambalo
1: kuru safa da nayin sai alim kasun sai faton ba fata mu shi yaru kata sha nguran ya za ba fata yayi rale ko to isme faton ba dulina mi
3: acam
1: ha
3: oya ai kan dawo
1: atima ka usulino bulu hote da furaja a furanga lor kiyake mudra fiya gojin ba narin kullu da jin
3: ngala
1: kina jin mu na a sab tufura na bana sab tufiyata
5: am kore e fiyaron ma biya zai yanga na wazai furaji su lori ma chami mu na
1: ga ga ya kuare da kidin mare she kamu gai
3: she kamu gai
1: aha
5: furaja su lori mai kamu
3: ne wannan baba sashi na shaka sha nai da lamar shi ma te da zara krizira
1: da krizira ko ga da ya ara krizira ya
3: a shikir ma kongaye da cidoro wallono ma da kamero
1: gamba ni rashi da kama barayo ayo ka ji kirga mere
3: hajab
1: ni akura fata yoro aw yakkar tim barolja ni aw kare fucini
3: shikuma ba masa ka odo kusota ni da do koyno qawado ne fa arask ad na sha kongaye yask na sha kamayen yask ad yo futuiro aw shima ad futa sote
1: kana kamer futa sote ni kamen tinzi me mar kadi fijin kana kamar foto su inde kamen tinzi me mar kadi fijin konga en a shiba mo ya cira farkai me
3: sirma su wake
1: Allah da yaro karin gara su din konga ari burun fanin wata gurin gana ara ban jaban karu ya gudana ya bari ya kaman halala riwa mi yara ai shi halallo kam ne dawo bane yake zu rakan za su yi tasbira su yi har shi halallo riwa mu za kan biya bono sai ya sala su wai riwayi sai ya lanci wani a cikin ba autan take zariya kangalala a da shi wani wakan maro yuna da fa fallar fa da farin matriyan turu farin ma dama angu ai bure farin matin yuro angu sukuri sai rai biya lera dam kula gina mun angu sukuri
3: Allah masha Allah bakan su dum
2: nam
3: la la ngo da fa arask kanu de ce yono na kalkalo ya kano nasha kongani ne yasku nasha kamani ne yasku we nasha nyare da manum adalta na mare ya falbata
1: atinna
5: num adal be
3: ah ne num adalta na da ya
5: adal be
2: num adalta na do shi fero galane konga ma kolle wune tilon zuma galatin sana dai
3: yo
2: shi konga yedin awaya kar tin min bama duwan da kuma warga amba tambiya ran yuma ngawo
3: ngawo
2: kurkamin awaya kusam zana maru kamu share tin zura fatuna mari she dauka mai do a
3: sha so ya kuma ba kasulin surukunin gailan a wajili attade kam falle sha firsha da sunza surukunin gairu ta jiruwa sutun
2: fa kumaro kam ci zu ala angoro jin ba din shi da zawuro shi mata jiruwa Allah ta koma lan tala ba san dai kuma wara cinum dimin no wallo ma kuma inda ya furum jin ne
3: gila masha Allah tumagana nyare shi ma hadu kam la da kranja lala nyar shima duro de mana zains tantici jin
5: tantici
3: jin
5: ngila marala
3: ngila mashallah.

0: ngala masha Allah harami krontunde tumangana nende tamtamdone flay momi sharifi ada konwaro gala do internase kla kshana de sai soroshe de waratar world sura na marra nyanze lan flenze shimada yenu tumangana nende nashando solan tamtamza gonwailan ngala harami krontunde kwa midu sana kan intimior first come dida goye kunyen nasha kusotanyi martawa surlan andiro bayanna kanjoro ngala masha Allah ngo sana kan indimiro ishana mama sa fara kada tumangana kamla ba ambutsna
1: are
2: ngala maralale kamla na fara kwa ka kar karo
0: nasha kongai din fanta fata farwata mbeji nasha kamai din lecha fajin ba fraja slorim ba faja fatom ba mbe ade
3: horan me lorum ba sa ola maso
0: lecha fajin ba so iberia lele mashima bana bana tina
3: ya bana
2: ni fani me ani lakat
0: How come you say you're going to Kaziana?
2: Salah, I'm not sure I'm going to Kaziana.
0: Yeah, I'll do that. You're going to Galaba. Right.
3: Galaba,
0: come
3: cry.
2: Galaba, what's it? Do not go to Shagala, my ma. I will go to Rajin.
0: Rala, the Kala Shumadish land for the timber.
2: Come, come, my soda. Our Ungala gentleman, sir, will not talk all that she's there.
3: Come on, room. Ramde, come on, Dick. Tada Gala, I'm going to be going by and be. Come some of Caruan, cringe into. Kakain ga gulduna yayin auren ga gulduna bayan auren ga gulduna su kalandin be kuru a wata na tana ide ramde kuma da holan kuru rizuna urmin a wasu madu kuma auren a wayin da furtudu ne sai inda ma fero goni min ma alle ne na da furtudu wani gulzana da ma ya a ware kamgula ilan goma feron zuri are da ma kuma auren am kura angula adin sai dukan buje ta saura sa dukno zana ngayiro de ngayiro de nabsa de uzain ga sabo zain bade kannun ma huza ga saso ga inde boza de de sai rabri kiri la so de zain nabsa uza kaulu karkara gwalto ayanum denmi ne buduwar falfal fallo tulumin galo ar sirr kreni min abiso sadu
0: kama ya shimoza
3: a shimoza kalaran galara so de ni ne numan wani isu surodo kuri ga wiro a ngayarin gairo de dim lezuk a ngairo waljan ngairo kalakane sa buri samza goza sauriya buri ma kan nilay ma uzuna ngairo dim marja sudin kange ga
0: kamano za
3: njiya njiya ada sam magala murai kwashi yada bari gozu ci jataran zira da zikirin
2: okay
3: amma yo kuma inde din ku kamu feron zuka mudejin da da isu sakta ga uboja fero yaki ja ku italia mukoroni buri broman kiri da ta da goza kiri
0: ni ba kan sunun kure da man shin biya faja faton baso lecha
1: fajin ba
0: fajin baso atu kure din jila ta to nina
3: mbe na europa tin na do so buri ni ya
0: be do karma de ro ada crazy ya ba wata
2: na
0: kunga da kamla da ambusira
2: kuro
0: tiro passe
2: tiro passe ni adya da gala da su kalaran gojin de
0: angla ba
3: kuma ro kuro rokuna din kamu ma yawa ba dro kwa ma yawa ba mangalo
0: kurwa
3: ya masa ai kuma galan da kai kamji kala kama ayi da mansuru sambiya rofero mai mai war shi mangala shi mangala ta man dina da daraja inji kusinya kwa fero ya alangoro ne
2: min sai alangoro
3: wanda dina ya dare duma
1: ayi
3: kure din ala na garfero nan ne mai maso din ilan isa
2: bara gota su din isa galajara
4: sa kare yaro
2: a sa andiya kamar yarzai
3: yawan da adai yawan da ku feron gongoro a duro gamiya
1: be
3: wane fanzin feron ya kaso gotin dio gotin no yana kure da ni fan durba talaya da kame isu sirai amma ku sai fero kama waye a waye da man kuru ni ce berbera laula ma nyala maratan zaba
0: ngala daji tumangana kalashi nyari shima adelan kruntunde sway darasu kada gozana ta nasmaro shi kichana done funzen tada fero bejima kuru ade mata naso nasha sandi konga idean chizatare da za sandi anglaro allam zain saudone fulan sandi srok nangan zailan futo aso denin kam dingla ja kuru kam rokonzin da ana made inglajin
2: inglajin akaira mu
0: ngala masha Allah
2: ya ngala matara ngala gozana
0: ngila tumangina sandi kruntu ndeso yi tamtamza guzen na kashuru kruntu kirmandia kruntu abademo lono ma fraskram nyari ya timia itagatina kara ndarasa mita fiskusko nuta uwalan kuru ademata nasu alabaras kuru kusota imartawa kala faya skia skia bayena sadina kashuru nasha duwani shi kongaye da kuru ademaka mwaya kunteno nasha kongaye dro utia kumbura medishi ma fanu muata fanta kur adema farwata sa bayanna ita ga sai na kashuru ta nasmaro na sha'awa shi ma adilan shi kongadu gonar wallono ma kanan ga zinglajin den clan na sha kamwa do wutiya a waya skid sandima lecha fajin ba kur adema faja faton ba fraja slorin ba isron lambeji shi a wado ne yaski na sha kisha 9 komtuna ma adi halla shi ma adi wazu kollonor wallono ma taida zu suro kinan ganzu lamar ranya yanzu lan futuwa so ndin ne andro bayanna ita ga sai na kashuru kranto kaudo nandiro duwal mana waya so da kanyen no lenye flende ganga kurai ada kranya ishen